0: Academic Year 2026-2027, magsugod karong Abril 28-2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Virginia.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Para to kang epektibo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
5: Yes, strongest.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Para to kang epektibo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilana, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Today's best music. 106.3.

0: 106.3 Bell FM.
1: Horas a las 8:30.
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Si Nanay Sonia.
4: Ako ay isang napagaling ng paragis. Dahil sa paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan nating lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon, pero ang ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako dahil sa paragis bilabilang ibinigay niya sa aking gamot.
3: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.3

22 after 8 in the morning, Elmo Magalona for you with Kay Dali. In sa may Kay Dali. Kay Dali ni mong magdesisyon. Kay Dali ni mong puton. Kumusta ang tanan after sa kusog kayong ulan kagahapon? Murag mag-expect na gitag mga pag-ulan in the coming days, although na po daw El Nino. But I think expect na lang ta of sunny and rainy weather. There is a dakbayan sa pagadian. Napagay ko yung nabasa nga. Musog na na po yung musuluray ng LPA. Good luck na lang ka ng mga bahaunon nga lugar. Especially di sa Amoa sa may Santa Lucia. May buntag din nyo diha. Kumusta man? Amping-amping lang kanunay. Anyway, this is the Morning Bell right here on DXCA 106.3 Bell FM. Mag-ubantahan to alas 11 sa buntag.

Okay, 8:38 in the morning. Just want to say hi to Elia and company. Di na ako ma-mention. Manang Ernelline, good morning. Basta kabalo na kag-asa karon, di na ako ma-mention. Anyway, salamat sa inyong pagpaminaw. Good morning also sa mga taga Santo Niño. Hello kay Mirai. Hello Mirai. And also to Joy and to Divine diha sa Tuburan. Padayon ta sa atong programa. Here's Michael Bublé with Haven't Met You Yet right here on The Morning Bell.

0: This is amazing variety from the 90s to now.
1: 106.3
2: LFM. Best music.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
6: Sa matagbalit ni Dio sa
2: Target Line.
6: Product package o sa kabattle sa
2: Target Line.
6: Food supplements kauban sa tulog kabattle sa
2: Target Line.
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng cancer at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: 106.3

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan, sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

ikaw nagaka-peso sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod ini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule, mapalita karon sa mga butika.

0: ABC.lit.lit Balitang Balitang.
1: May buntag kabelkadas kini ang BBC Daklit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Suportado ni House Speaker Faustino Bojid GD III ang subyot balaod noon nga nagtumong sa pagtugod sa usa ka Nationwide Integrated Emergency Medical Services System or EMSS para masiguro ang paspas, hapsay o dekalidad nga medical nga tubag sa nasud. Kinihuman aprobahan sa House Committee on Health ang konsolidasyon sa siyam ka sugyot balaod noon nga tumong himuong institutional ang EMSS sa nasud, regional ug lokal nga level. Sumala pa ni Committee Chair ug Batanes Representative Sir Yaco Gato Jr. bisan pa man adunay emergency hotline ang nasud nga usa ka dekada na ang nakalabay, kulang paghihapon ang nasud sa usa ka hiniusa nga sistema. Ang kasamtangan nga bulag-bulag nga sistema na himong rason sa hinay nga response time ug ang mga kamatayon nga malikayan unta. Ilalom sa maong sugyot at balaod noon adunay isa ka nasudnong sumbanan sa pagbansay sa mga responders, emergency transport, koordinasyon sa mga ospital ug regulasyon sa mga ambulansya. Hugot ang suporta sa Department of Health pinaagi ni Undersecretary Dr. Albert Francis Domingo nga nagpasabot sa kaimportante sa pagpalig-on sa pre-hospital emergency care ilabi na sa lagyo nga mga lugar. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Adabel Guitarte, may buntag.
0: BBC.lit.lit Balitang Balitang BBC 106.3 Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamu po, distinct food mo, ani.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
4: Kabay gana mamahaw matag buntag? Ayaw kabalaka! Sulayi! Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

Yasmin Curdy for you with In the Name of Love. I did everything daw in the name of love. Akong gibuhat ang tinan. Sa ngalan, sa gugma, pastilan. Daghan gayong nailad, aning linyaha ba? Pepting, daghan ang nailad. Ay, ana dayon yun. Higugma, mangunti ka. O munang inana akong nabuhat ni mo. Mayla na sa una ba? May nano sa una. Munang, we have to be smart enough to, you know. Pero, dili man siguro punta pwede mas smart enough. Kaya sa'yo matabunan mas emotions. Pero at least, you have to be sensitive enough to really see if the person means it or, you know, or just to get your attention. Ana lang na siya para iwas sakit sa puso. Sakit sa puso, dili nang sakit sa puso nga kuan ha. Magmasakitan na to kasing-kasing, maghilak-hilak din ta. Then sumbong-sumbong din ta dito sa tong amiga. Then tambag-tambagan dayon, then gihapon maminaw. Yun, ana na siya. Gugma na lang itong hisgutan kaysa mga panghitabo sa atong nasod. Diyos ko Lord. Sana gutaan ni Oy. Anyway, 9 after 9 in the morning. Padayon ta sa atong programa.

0: good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang BCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong April 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
1: PCC taking the lead in providing quality education.
2: Ni ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: It's Annabelle on 106.3

0: Sergio Mendez for you with Never Gonna Let You Go right here on 106.3 Bell FM. No matter what happens, you should try and try na mangitag solusyon sa inyong relationship. Because in the first place, kamo mangduha, dili kay isa lang ang mag-work para sa relationship ha. Basin one-sided na ng inyong relationship diha. So, dapat kamong duha, if the person still wants the relationship to continue, then, syempre, you have to tell him or to tell her na kinahanglan himoon po niya ang iyahang kuan, ang iyahang side. Dili po kay ikaw ra. Pero ikaw, dili na po kaganahan. Wala gid po tayo mahimo, di ba? Pero, of course, sayang po ang relationship ba nga inyuhang hinaguan po ba ya? Hinaguan gid na. Kaya syempre, sa kalipay yung kasakit, kamo ba yung duha? Karon og naay mga issues dapat inyuhan ang istoryahan. Dili kay diretso ra dayon mo give up. I think that's normal manggod nga naay mga problema. Normal man na siya nga naay mga challenges and trials sa isa ka relationship. The thing is kamo na gid mag-decide unsa inyong gusto mo, padayon ba mo or you know or dili na mo padayon kay siguro paminaw nimo kapoy naman oi sige balik-balik ning problema ha. Maybe wala gyud ninyo na lihok na unsa ni nalihok og ayo ba wala ninyo na istoryahan og ayo kay nganong magbalik-balik man ang mga problema nga ingon ana. Istoryahan na ninyo and then you should respect each other's views regarding the relationship. Okay. Sometimes ang atong pride bang budpod mo ay isa sa mga problema nato. Nga imbis gamay ra kaayo ang problema, ato na pong padakon, dako na pod kaayo dayon. So ana na siya. Dili na din ta mo kanta aning never gonna give you up, never gonna let you go. Sayang kaayo. Dapat kani ato ang kuan, kani dapat ato ang theme song. San pag magkinaunsa kitar gyud gihapon. This is The Morning Bell right here on DXCA 106.3 Bell FM.
1: 106.3. Oras, alas 9:30.
2: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo, siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
3: Usa na usab ka paragi sa Bilabila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
4: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning Bilabila nga cafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kayo ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag, magka-inom yun ko ani.
3: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Nakagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
0: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighter na ang akong kuhan. Namang mo po yung mga melasma sa face.
0: Mm-hmm.
8: Mura dark spot siya, anak.
0: Mm-hmm.
8: Tapos ning-lighten siya. Dati manggo daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose. Tapi karon wala na kay. Wala na mong puntiya.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. Music
9: Power. 106.3 Bell FM.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo gyan, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kogon na gyan. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon,

0: Arawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: The Secret of Health on the air.
1: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas.
0: The Secret of Health.
2: Welcome na usab sa usaka edisyon sa atong programang The Secret of Health. Atud ka na to sa Yes to Health Incorporated o labi na gyud sa mga halal certified ug mas gipakusog nga mga produkto. Live na usab kita karon para muhatod kaninyo sa mga presko nga kahibalo kung unsaon nato paglikay sa daghang balatian ug kung unsa atong buhaton para ma-maintain ang healthy nga kalawasan. Sa mga gusto ma-appeal sa atong programa, ang atong text line number 0919-002-8117. Yung nakauban karon ha, yung certified naturopathic practitioner sa programang The Secret of Health.
0: Secret of Health, Health Info.
2: Og labi na gyud kini nga programa, hatod kanato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Og Santon Vitamin C. Og syempre pa, atong mas gipakusog ang bag-o na Vitamin D3 nga adunay BCO og Moringa Seed Oil. Premium D3, mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: The secret
2: of... Labi na yun mga kaigsuna, no? Sa mga kaigsuna nato diha nga aduna na daghang mga balatian sa gitawag nato og kalawasan. Kahibalo ka ba nga ang Santon Plus Gold mao kini usa ka the best kaayo i-partner sa maayong panglawas?
0: Secret of Health, Health Info.
2: Matud pagani mga kaigsunan sa pagtuon sa ato ang mga eksperto nga ang Santon Plus Gold adunay phytonutrients nga stigmasterol. To i-share sa inyo ha, kung unsa gyud ang matabang sa Santon Plus Gold kung kita adlaw-adlaw nakainom ni ini og sa unsang paagi kita protektuhan, no, tungod ani nga mga phytonutrients nga makuha nato sa mga extract ingredients sa Santon Plus Gold. Labi na gyud ang extracted ampalaya, spirulina, extracted mangosteen, garlic makaigsunan nga naa diha sa Santon Plus Gold. Ug matud pagani sa dugang pagton sa atong mga eksperto, mahitungod ni ining stigmasterol nga naa sa Santon Plus Gold usa kini ka anti-cancer, anti-osteoarthritis. Kining arthritis nga mugawas pag nagkaedad na ka. Nya og kining malikayan ang cancer. Og labi na gyud usab kini ka anti-inflammatory agent og anti-parasitic, no? Og sa dugang pagani, usab kini ka klase sa antioxidant nga mutabang para protektahan ang atong utok tungod kay aduna siyay neuroprotective properties. Og ang kanindot makaigsunan tungod sa iyang anti-cancer effect, ang mga eksperto sa dihang nihimo silag tambal sa cancer, ginagamit nila ang stigmasterol sa paghimo og cancer therapy drug tungod kay aduna kini dako kaayo nga epekto sa mga cancer nga problema, no? Ginasagol nila ni sa mga tambal sa cancer therapy tungod kay gina-trigger sa gitawag natong stigmasterol ang gitawag natong intracellular signaling pathway sa mga cancers nga maoy hinungdan nga kung mag-inom ka og Santon Plus Gold, ang kanindot mga kaigsuunan, ihang tanggalon ang ilahang signaling pathways para di siya makadaghan, dili siya mukatag sa lawas, paggangon ang ilahang signaling pathways sa gitawag natong stigmasterol nga naa diha sa gitawag nato og Santon Plus Gold. Muna nga i-maintain ang healthy nga lawas. Likayi ang cancer, problema sa utok, paghubag, mga kaigsunan, o pagkadaot sa atong mga selula. Inumi og Santon Plus Gold para sa epektibong kombinasyon. Ubani og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: In ang Yes Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar para sa libre nga check-up o konsultasyon.

0: 106.3. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samsung Lucia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Unya, patsikap ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, wa daw kagawas, ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod, sa pagkatinood, okay, gid kang pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
4: Hey, nay, uy. Kung saan mo, nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
3: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nakbiwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to o kwarta ang imong amahan.
4: Pero nay, gihangyo naman ako, dili ko daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili takabayad nay.
3: Kung saan kaanin nato ba? Ay, pagdali diyag kaunag, aron kuyugan ko nimo.
4: Nay, uy, may problema na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dito na eh?
3: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. Ug sing-sing, agihatag itatay ni mo. Ako lang yung lukatong puhon. Inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
5: Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
6: Nagtumar ako sa bila-bila, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman makapanaw na tapos ako kamot nga ingas-ingas. Na ako kuan hapyas bila-bila. Kumanak makalakaw naman ko.
7: Isang taong sana si kitay na?
6: Na-stroke.
7: Na-stroke ka?
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka. Mag-agwanta pa.
8: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
9: sa matagbalit ni Dios sa
10: Target Line.
9: Product package o sa kabatol sa
10: Target Line.
9: Food supplements kauban sa tulog kabatol sa
10: Target Line.
9: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: 106.3.
1: Horas a las 10 y media.
2: Oras, hatugyo nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Eh, para dili, ako ma'am, niangay dito ma'am kayo. Ang Celebrity Soap, mango, dili siya hampoy sa imong skin ba. Smooth lang siya ma'am. Well, sa ubang sabon ka, pag i-rub ni mo siya, na something na manuot-suot na muso, mga halang or hapdos, ana. Pero ka na siya ma'am, natural lang ito ma'am. Bisa gini, kiss-kiss pa ni mo sa nabakara man akong gamit. Di wala gito siya reaction sa panit.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: 6.3 now.

0: 106.3 Bell FM.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC padayon nga naghatag og excellence sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, ug aduna poy junior high og senior high school curriculum with academic track, ABM, STEM, og UMS. Andam ka na ba? Ang imo kaugmaon sugdan din sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. Og mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon og updates. PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
5: Sa matagbalit ninyo sa
6: Target Line
5: product package o sa kabattle sa
6: Target Line
5: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
6: Target Line
5: power scent liniment oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

Cup of Joe for you featuring Janine Tenyoso with Tingin right here on Bell FM. Makuha ka sa tingin. Kung galit, tingin. Kung happy, tingin gihapon. Okay, basinog na ay mga, you know, na ay mga signals and signs nga pwede ni mo buhato or dili ni mo pwede buhaton. Anyway, it's almost 10:55 na ay Black Time Program 10:55. So I'm out of here already. Thanks a lot for tuning in and for keeping me company. Gubot kayo ang kalibutan. Gubot kayo ang Pilipinas. Ang ako rin yung gikagulan, nagmagulan nun yung hapon. Muro gina siya. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ang pink kanunay. God bless you.

0: Xanthone Vitamin C. Ang nanasitik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Xanthone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Xanthone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom o Xanthone Plus Gold o Xanthone Vitamin C.
1: Welcome na sa ato programa Kia sa Maayong Panglawas. Tutok kaya sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center o Doc Samaritan Products sama sa Xanthone Plus Gold o Xanthone Vitamin C. Ang epektibong kombinasyon para malikayan ang daghang sakit, para malimpyuhan ang atong dugo, malimpyuhan ang atong atay. Xanthone Plus Gold o Xanthone Vitamin C. Mapalit na sa tanan nga butika nga duol sa inyong mga lugar. O ganyan po nakauman, anyong isa sa Doctor of Ministry in Naturopathy, anyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar. O labi na yun, sa mga nangutana niya kung unsaon o unsa ang tama nga pag-inom sa Xanthone Plus Gold o Xanthone Vitamin C. Ang tama nga pag-inom, usa ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. 30 minutos pagkatapos mo kaon. Og mibalik na usap kita para maghatag na po sa inyo og ginagmayng mga impormasyon, pero kung ato kini nga sundon, makatag kini og dako nga katabangan para atong ma-maintain ang mahimsog nga panglawas. Labi na gyud atong nga pagahisgutan karon kung unsay mahitabo sa panglasa sa usa ka tawo nga nagkaedad na o natigulang na. Ay usa kini sa mga hinungdan nga dapat natong hibalon tungod kay usa kini sa mahinungdan ngano ang mga nagkaedad na parat na kaayo mo timpla, ngano ang magkaedad na kung magtimpla og kape isog kaayo unya daghan kaayo og asukal. Tungod mga kaigsunan, sumala pa sa pagtuon sa ato ang mga eksperto, ang mga nagkaedad na nga tawo ang ihang panglasa mohinay na kung kini magkaedad na. Ang ihang panglasa sa tamis og labi na gyud sa parat mo decline og una. Mauna nga kung magtimpla og tamis, tamis na kaayo, o magtimpla og asin, parat na kaayo. Tungod kang ihang panglasa ni hinay na. Og usa pud ni kahinungdan ngano ang mga nagkaedad nga tao mawad-an pud og gana sa kaon tungod sa paghinay sa ilahang panglasa. Muna sa mga naanay edad diha, likayan na gyud ninyo ang mga parat no og mga tamis nga mga pagkaon. Tungod kay di na ninyo makontrol ang pagtimpla ni ini, tungod kay nadaot na o nihinay na ang inyuhang panglasa sa parat o tamis. Muna ang advice dyan sa itong mga eksperto para dili mo taas ang blood sugar, dili mo taas ang blood pressure tungod kay parat na kay ka mutimpla o tamis na kay ka mutimpla sa imong kape. Maghilig na lang ka o prutas o gulay tungod kay natural sugar ang atong makuha. Sabi na yun, sa mga hilig mukhaon diha o mga tamis nga merienda, mga barbecue, mga banana cue, mas maayo maglagat na lang kag kamuti o balanghoy para mga kaigsunan malikayan nimo ang taas nga asukal o taas nga asin. O kung nihinay na po ang imong kidney tungod kay hilig na kay kag parat, tungod kay nagkaedad na o hinahinay nagpagtaas imong sugar, tungod kay hilig na kay kag tamis, mas maayo inuman o Xanthone Plus Gold og Xanthone Vitamin C. Labi na gyud sa mga kaigsunan nato diha. Dud kay grabe na mo timpla og tamis, sige na kag ihi-ihi sa kagabion, tapos pag matani mo sa kabuntag, murag na idago mo tusok-tusok sa imong tiil. Nya laylay na kay imong mga tiil, mo nay hinahina, mo nay mga sintomas mga kaigsunan nga hinahina nagtaas ang imong asukal. Mo na nga ang Xanthone Plus Gold og Xanthone Vitamin C, mas maayo makainom kadayon tungod kay ang Xanthone Plus Gold naa kini ang palaya nga nakit-an sa pagtuon sa atong mga eksperto na asya'y polypeptide properties nga mutabang pamubuon ang asukal sa atong lawas. O labi na gyud mga kaigsunan, naa pagyud siya'y garlic, naa siya'y mangustin, naa siya'y malunggay nga mutabang para malimpyuhan ang kidney. Ang kanindot sa Xanthone Plus Gold o Xanthone Vitamin C, naa pagyud siya'y taas kaayo nga anti-inflammatory o anti-tumor properties nga atabangan ka dili matubuan o mga hubag o bukol sa atong lawas. Xanthone Plus Gold ug Xanthone Vitamin C para sa epektibo nga kombinasyon. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 11.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabagdi kay balkada mang buntag, anya na ang BBC Daklit Balita alas 11. Padayon karon nga nagpahigayon og random checkpoint ang Land Transportation Office sa siyudad sa Pagadian sa pagsiguro nga kumplito og legal ang mga dokumento sa mga sakyanan o mga motorista nga musulod sa lugar. Nasayran nga usa sa mga gipangita sa mga otoridad mao ang driver's license, OR o CR o uban pang importanteng papilis sa mga sakyanan. Gihatagan usab og dakong pagtagad ang pagsunod sa road safety regulations sa ilabi na sa pagsulot og standard nga helmet, pagbutang og side mirror og pagmintinar sakto nga suga sa mga motorsiklo og sakyanan aron malikayan ang disgrasya sa kadalanan. Alayon niini nagpahimangno ang buhatan sa LTO ngadto sa tanang mga motorista nga magmatgon og mosunod kanunay sa balaod trapiko aron dili kini mangadakpan. BBC Daklit Balita alas 11, ako si Bagting 17 Flores sa FIMA, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitan.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: Parang Drakas, programa nga mulingaw, ubong pagkatao sa tanan, ubong wagtang sa kalaay, ubong mga kabingaw. Kalang Drakas, ubani ana, ang bayot nga gikagubtan, ubong idolo sa kadaghanan, ang lawas mo ng kaguran. Ang lawong murag bangguran. Naapay baba murag lubot sa mungaan. But one thing's for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Inday Garutay. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Asna, mapasaot ka pa.
2: Siligan ang katugusot na nagkaroon, alas sa 11, size na! Good morning! Alas sa itong mga nabinaw ni nagkaroon, nakinitibong ano itong kabuto na itong pagsibiya, no? Sa ito ang nag-una, nag-lagubo, nag-buto-buto ang radio station sa maganyan na Broadcasting Corporation kan BBC. This is DXCA 106.3 Bell FM. And of course, sa ito ang EM band, o niya patang alas 12, atak na sa udto, makasimul sa ito ang programa sa pagkakaroon. Nagbabati ang ito ang programa, ang Kaladrakas, kaoba si Inday Garutay. Hindi lang una ta ha, sa 106.3 Bell FM. Kumusta ang bayo buntag? Gala sa itong mga naminaw din nagkaroon. Kumusta mas mga amigas, mga amigos? Ang tanan nga mga naminaw din nagkaroon Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay. At ang mga sukitig paminaw din sa may Zamboanga Peninsula. O, oh, diba? And of course, ito ang mga naminaw din sa may Lanao del Sur, Lanao del Norte, din sa may Misamis Oriental, Misamis Occidental, lakip na din sa may Cotabato area. Hello! Good morning! Yes, welcome sa tuwang programa Kalandrakas. Kaoban si Inday Garutay. Dini lang gahapon sa 106.3 Bell FM, mga higala o mga silingan. Mga kabil kadas! And of course, sa katong official text line number, alam sa itong mga naminaw, dini karon official. So once nga natin programa, nga Kalandrakas dini sa itong CBN9, dini ninyo ipadala ang inyong mga greetings, inyong mga shoutouts, inyong mga, o sa manadiha, inyong mga requests. 09989978890. Okay? So, ato ka balikon ang atong official text line number sa ato ang programa ng Kalandrakas. 09989978890. Mao na ka ito ang cellphone number. Alas sa ito ang mga gusto din ang love you. Ay! Sana all! Love you gun. Kinahanglan love you gun or else. Oh, daba? Yes, and of course, ato ang mga naminaw din nagkaroon. Taman ta alauna ang takna sa hapon. Mag-uban-uban, magkuyog-kuyog, magkinusiay, magsinumbagay, manayaw tang tanan. Human sa ato ang mga love songs nga giplay ni Ate Annabelle. Okay, so alas 9, alas 8 pagali actually si Ate Annabelle. Taman alas 11 ang takna sa buntag. Mga love songs and chuba ek-ek ever, o diba? So, karon manayaw na ta. O, oh, diba? So, tanan na ito ka mga naminaw ni Nekaron. Hang on tight for more of your favorite indak-indak music. O, oh, diba? And, alas sa ito mga naminaw sa dinagkaron. Yes na yes. Okay? So, mamay mo ko ninyo ma-text ha or ka ba makatawag mo sa cellphone number 09989978890. And ato asa nga i-congratulate unang-una ang ato ang mga daogan. Ginoo ko tamang mga langit o saon na lang. Sa tanan ato ang mga daogan na kagabi is 9 PM evening draw. Congratulations. So mo na sa ato ang mga interesado din ha nga mo avail sa ato ang product package. Of course, ang ato ang kagamhanan o kaybulungan ng mga produkto mo ang ato ang nagpaluyo sa ato ang programa nga kaning Kalandrakas. So, alang sa to ang mga interest sa ano niya nga mag-avail, nga to ang one package is na namo anay one bottle sa Target Line Superfoods pero rina na siya sulod hanga 60 ka mga tablets that's good for 1 month to 2 months ninyo nga pag-inom and then naatay tulo ka bottle sa to ang Haplashes Oil, ang Target Line Power Scent Lenimet Oil unya sa tanan na to nga mga gusto nga mag-avail. I-text lang inyong nga pangalan, inyong address o ganyan inyong nga contact number to 09-38-02-8888. Ang ato ang product package, ato na siyang ipadala kaninyo through GNT Express. And of course, kung tagapagadian lang mang lang mo, or kaniga nearby rigid mo sa pagadian, dool rigid mo sa pagadian, walay problema kay natin rider from Pagadian City, maghatod kaninyo sa ato ang produkto o daba. So sa tanan na ito nga mga interesado din ha o sa tanan na ito nga mga kursudada nga mag-avail, i-text lang inyong pangalan, inyong address o ang inyong contact number ha sa 09-38-02-8888. Anak nindo din hi kay ang produkto lang agamahanan o kibulungan sa tanan makatabang sa atong mga balatian mao ang inyo ang bayaran ang atong na privilegio ato ang privilege nga makaangkon ta og libre nga grasya og kalipayon labi na sa ato ang mga mahiligon og sweet dress mudagan din sa outlet aron mo taya og sweet dress libre ra na. Okay, so libre ra na nga atong ihatag ninyo atong itunol ninyo ang ato ang ato ang grass o kalipayon gikan sa na sa to ang source direct from Central Office Kaoluhang Manila. Okay, so alang sa to mag-avail nana moy usa ka package ana ha one bottle sa Target Line Superfoods Perolina plus na pagyud moy tulo ka bottle sa to ang Target Line Pyrescent Lenimet Oil. Unya matud pa nila no sa mga naka-experience og naka-try sa tong product ang ato ako nung haplas ang iyang kahalang ang iyang kahumot ug ang iya ang ka-smooth kuno kaayo manuhot suhot yung kuno gikan sa panit lapos sa to ang kaunuran og lapos pagyud sa atong kabukugan. Eh nagatuang na Target Line Superfoods Perolina kini maayo alas to ang mga dunay mga arthritis, dunay mga rheumatism, diabetes, tag-as nga cholesterol, dunay hubak, dunay goiter, unya dunay mga cyst, unya ni adto nga mga dunay mga high blood. Kay Ginoo ko. Gamitin na ninyo, imdi na ninyo, tumari na ninyo sa to ang Target Line Superfood Spirulina. Eh, nakatuang gabi i-resulta sa 9 p.m. evening draw. Congratulations na na itong mga nakapaldo sa 647. 647. So, congratulations kanini. Balato na ako. So, alas 11:14 na, dinirigyan sa itong pagpanag-uban. Of course, kini ang kalinrakas. Gauban si Inday Garutan.

0: right here on Bell FM.
1: Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
2: Nagtumar ako sa bila-bila, duhaman ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman makapanaw na tapos ako kamot na ingas-ingas. Na ako kuan hapyas bila-bila. Kumanak makalakaw naman ko.
3: Usan-tusan na si Kitay nga?
2: Na-stroke.
3: Na-stroke ka?
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka. Mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
5: Dado galyo de bay. 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na akoy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
6: Set Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
7: Naamang kong ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kumadunlan, ilikaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule. Hey, karon, dili na kayo magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
6: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Ano?
8: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
8: Paprinta Printing Services. Ining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
10: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
11: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
12: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
13: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
14: Sa matagbalit ninyo sa
13: Target Line
14: Product Package, usa ka battle sa
13: Target Line
14: Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa
13: Target Line
14: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

0: Yeah. Check this out.
1: You want to check
0: it? Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilik na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka of R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bella Femme, the service station in Bagadi and no one else. A Baganyan Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo, Bella Femme. Mga bagong kanta.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya dito?
2: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
2: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
1: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
2: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-skin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.

0: ni stupid ayay na alas 11:26 na dagnas budag din ni gamas ato pag nagaguban mga higala stupid. Yes, alas sa mga mga nita din ang mga brand new nga mga cell phones, mga accessories, laptop, CCTV, printer, daghan pang mga accessories. Ayun na kabala ka mga buy, don't get available na ka na sa EB Gadget Paganian. Ang EB Gadget Paganian, good news, kung kayo naas sila or nag-offer sila o mga pautang alas sa ito ang mga Y ikakash. And magdala lang o valid ID together sa inyo ang down payment sa dili madugay, magka-cellphone na ka. Diba? And of course, sa ito ang mga naminaw din nagkaroon, sa ito ang mga dunay mga ikakash kay mga dato lagi, nagtanyag sa mga EB Gadget Paganian ay 5% discount alam sa mga magkar. Ang EB Gadget Paganian ala ang mahibutang sa may Barangay San Francisco, Rizal Avenue, Paganian City, at manglamang sa paprenta sa EB Gadget cellphone mo sa Good Core, right here on 106.3 Bell FM together with Inday Karutay.
1: Right here on Bell FM. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayong nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Paganian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation.

0: rebuttal. Sa madagbalit ni Dios sa
1: Don't Get Line
0: Product Package o sa kabattle sa
1: Don't Get Line
0: Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa
1: Don't Get Line
0: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

0: right here on Bell FM.
1: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
2: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sir Jodil Norte. Kaning bila-bila nga kafe, ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag, magka-inom yun ko ani.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakog ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kinasayo akong tiyan nga grabe katuduan na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong sed. Wapag yun po nabi. Kaya pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kay nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula na noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
10: Andiya na ang gabanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saman-saman, skin allergies ug daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery.
11: free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
1: You want to check,
0: bro? Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pertigay yung kusuga. Imagine ang badges milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee.

0: Tell me who's the man, o kang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Testimonya. Oh, oh,
3: kasinatila. Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
4: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
3: Kabuutan yun sa akong anak, ah. Ah, kakadit-kadit kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
4: No need, ma. Nalabhana na ako ang tanan. Kalina ra.
3: Uyon, sadi, ay. Ay, pagkaswerte yun na ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kung gihangin ka ayo, wagay kapoy-kapoy. Gikan ka paghanis trabaho.
4: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Ang kondisyon pirme nga akong lawas.
3: Kape?
4: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o uban pang kaayuhan sa lawas.
3: Oh, kanindot good, Ana.
4: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun jud ko kaluya kun dili ko makainom ini. Ug napalit na sab nako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
3: Oy!
4: Iya magukas plaza.
3: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
4: Ha? Walking?
3: Oh, exercise ba? Na o, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
4: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Apoy na, sige galimo, base lang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.

0: sa Dossie 24 na, tag na sa hapoy, na sa udol, right here sa tuwang programa, ang Kailan Rakas, ko ba si Inday, Garutay! Yes, ito mga nabitaw ni Nagaroin, good news, alam sa tuwang mga gusto nga mag-brown out. Yes, gikan sa Samsuri ko ano, ang tuwang schedule power interruption. May ito mo karong adlaw nga Sabado, Hunyo 6, to 2026. Doon na tayo mahitabo nga power interruption. And ang itong affected area ani ha, duha ni siya ka slot. Ang itong time schedule karong Sabado, alas 8 sa buntag, taman alas 5 sa hapon. Alas 8 sa buntag, taman alas 5 sa hapon. Ang maapiktahan ani, Balangasan Substation serving customer in Balintawak, portion of Buena Vista, particularly in Nazareth, Santa Lucia, Gatas, a portion of San Jose, Santo Niño, Banali, Balangasan, Dumagok, Napulan, Bumba, og sa may Puluyangan. And nasa tay schedule sa interruption nga tag 30 minutes ra ni siya karong Sabado lamang gihapon. Ang schedule time ani alas 8 sa buntag, taman alas 8:30. Unya pagkahapon alas 4:30 hantud alas 5 lamang sa hapon. Ang affected area ani mo ang Tekwa substation, Dubao Feeder serving customers in Dumalinaw and Tigbao. Pagadian city area, Palpalan, Baloybuan, Lumad, Lala, Lapidian, Makasing, Bulawan, Gubang, Gubac, Lower Sibatang, Diburok, Lourdes, Dampalan, Lisan Valley, Lasuerte, og Upper Sibatang, Ditoray, and Pinilunan. Mawala siya, ha? Atin og matingaw mo, na naamoy power interruption din, ha? Okay, so ito ang na-mention last time. Atong una nga na-mention, alas 8 buntag, tam na alas 5, moto siya, ito ang gipay-balo ka din.
1: Right here on Bell FM. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Samphone Plus Gold.
3: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Samphone Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Samphone Plus Gold.
2: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Samphone Plus Gold.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Said Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. Og Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488.

0: kabagting o kabalkada mayong hapon kaninyong tanan aniyan ang BBC Daklit Balita alauna. Nagpahigayon o coastal o road clean-up operation ang mga kadet sa ARAPT Class 01-2026 sa Pagadian City Boulevard. Ito Martes, Hunyo 2, 2000 by Decisive Sip kabahin sa ilang community service activity. Isuportahan sa 9RCDG ang mga kalihukan nga nagtumong sa pagpalambo sa kalimpyo sa palibot o pagpakita sa responsibilidad sa komunidad o pag-atiman sa kinaiyahan. Inyong nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balita Balita 106.2

0: Taklos. Tanawa po ng Taklo, basin makaswerte mo.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: I see sa. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop, asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na! Mungwa para ka, mu-income pa ka!

0: Virginia.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga. 106.2

0: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanaan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog nga memorya, kusog po, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika!
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: horas, a las 2.
1: BBC, Taklit, Taklit, Balitan, Balitan.
2: Kabagting o kabalkada mayong hapon, kaninyong tanan aniana ang BBC Daklit Balita alas 2. 55 ka mga Energy Affected Workers Associations gikan sa sektor sa transportasyon, agrikultura o pangisdaan sa Sampuanga del Sur ang misalmot kagahapon adlawa sa Capacity Building and Program Advocacy Training agipahigayon sa Dole Regional Office 9 na agi sa Sampuanga del Sur Field Office Pagadian City. Ang mga kalihukan nagpaligon sa kapasidad sa mga asosasyon o pagpalawom sa ilang kahibalo kapahin sa mga programa o serbisyo gikan sa Dole. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 2. Ako si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan 106.2

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao. It's 2 p.m. and you know what that means. Lotto game time na! Welcome po sa PCSO Lottery Draw this happy Thursday, June 4, 2026. Kung kailangan nyo ng break mula sa work, errands, or afternoon routine, pahiram muna kami ng 15 minutes nyo dahil baka ang lucky tickets nyo ang maghahatid ng instant cash pa premyo. For only 10 pesos per combination, may chance kayong manalo ng libo-libong pa premyo mula sa paboritong 2D Lotto at 3D Lotto Games. Kaya ihanda na ang tickets at sabay-sabay nating alamin ang nasa inyo ang lucky combination this afternoon. Good luck, Lotto players! At para makapagsimula na tayo, i-welcome na natin ang ating Lotto Draw panel of judges who will witness our live draws. Also joining us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Dito sa PCSO, tinitiyak namin ang inyong pantay-pantay na tsansang manalo. Kaya naman araw-araw tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Para sa naging kaganapan kanina, panoorin po natin ito.
1: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Mga kalaro, game time na! I-flex na ang dalawa at tatlong numero ninyo at tara na, let's play lotto!

0: 106.5 FM.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: 106.3 FM. Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 lang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ikupos na og nawala na jud ako gweter, dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Ngayong Hunyo, atong ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam nyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine o gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari itong magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detail, bumisita sa pinakamalapit na health center o healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: ay kailangan ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. On Target Line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active

0: compound nga isopla bones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 6.BBC.lit.lit Balita.
7: Kabagting o kabalkada mayong hapon, kaninyong tanan niya ng BBC.lit Balita alas tres. May participar ang 1st Civil Military Operations Maygalaon Battalion sa Brigada Eskwela 2026 dito sa Suminot Elementary School. Suminot, Zamboanga del Sur, kauban ng mga magtutudlo, ginikanan og mga kabataan. Mong sa mga kalihukan, nga mapaligo ng bayanihan og operasyon sa komunidad. Pero masiguro ang limpyo, luwas og mas nindot nga palibot sa pagkataon alang sa umaabot nga klase. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding 29, Cyril Uniot Lirazana. Daghang salamat o maying hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Balita.
8: Yeah. Check this out.
9: What about check?
8: Brand new track from Bell.
9: Uh-huh.
8: Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat ang pagkanindot na sumao. Kami, pati kayong kusuga. Imagine ang badges mil kawats na gasibya. So if you're around me, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Pagadian. No one else. Abangan niya broadcasting company. Paboritos mga naman sa Europe, paboritos mga labas sa Europe. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: Now tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: 106.2. Uy nak, may kanian na ka. Ali, mga onad ta.
2: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
3: Hey, nay, uy, kung sa akong mugod na kinahanga na magkita magbayad sa akong tuition fee?
2: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
3: Pero nay, ganyo naman na ako, dili gid ako pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
2: Unsaon kaanin nato ba? Pagdali gyud ka onak aron kuyugan kunimo.
3: Nay, uy. Na problema na ganita ila ang pagyug kunimo. Asa man dayto nay?
2: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
4: Ang FA pawn shop and jewelry store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
5: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
6: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: Adiri ko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiri ko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Linibet, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan gaha Blaster Ball. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint. Nga nailanak nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09-380-02-8888 o gaba sa 09-35-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: 106.2 Yeah. Check this out.
2: What do I check?
1: Brand new track from Bell, huh?

0: who's the man? Ooh. Og ang station sa tanan, ising yung mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3:30.
2: 106.7
3: Bell. Said Health Report.
4: Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina napainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanila akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
6: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man ay mong sikreto?
7: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Nasa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One-stop shop, Jude, para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang baligya dito?
7: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok na beauty products na asila tanan.
6: Safe ba na ilang products?
7: Oo'y FDA approved, tanang baligya nila. Magka-sure Jude ka nga sa Skin Shop na safe ang legit tanang baligya.
6: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
7: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
8: Mag-skin shop na! Mungwa para ka, mu-income pa ka!
6: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unang kakursong gitanyag, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Na magusulingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog na ko.
2: Wow.
1: Ito nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauman sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala kong nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian job ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
6: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o

0: Ka-antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Santhon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
0: Ita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yung inom ta og Santhon Plus Gold o Bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. A las 4.
4: Oras hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko.
5: 106.2 BBC.lit. Balita.
4: Kabagdi kabalkada ba yung hapon na niya ng BBC.lit balita alas 4. Padayon nga nagpahigayon ang ETI og training on corn production management, harvesting and post-harvest technologies. Kini ang gitambungan sa mga mag-uuma nga gusto makakat-on og mas maayong pamaagi sa pagdumala sa ilang mga tanom nga mais aron mas modaghan ang ilang ani og kita. Pinaagi nini nga training nga mas makakat-on og pantisakto nga pagdumala sa produksyon sa mais, pag-ani o pag-atiman nini human sa pag-ani. Kini usa sa mga padayon nga paningkamot sa ETI aron matabangan ang mga mag-uuma nga mahimong mas produktibo og mapalambo ang ilang pagnabuhian pinaagi sa paggamit sa angay nga teknolohiya og maayong mga pamaagi sa pagpanguma. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong hapon.
5: BBC Daklit Balita
2: 106.2
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Ang

0: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us kabulan. Ba sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
1: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5888-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Sample Plus Cold.
5: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akon bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
6: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
7: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
6: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
7: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
6: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.3

0: 106.7 L. DJ, please pick up your phone. I'm on the request line.
1: Yeah. Check this out.
2: What about check?
1: Brand new track from Bell, huh? Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, gilit na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batangigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguio. No one else. Abang niya broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kini nga rap para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Ising it mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM.
1: Break it down.
2: Oras, alas 4:30.
3: 106.3 High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Parsos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee. Mahkay, masig maulian ka. Ang hinoono na may basta ang kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadapo, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning to ugid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C. 106.3

0: Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
1: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gitil times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kalaw sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
0: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: And we are back, Lotto Philippines! Oras na naman para ipamigay ang libu-libong swerte at panalo na magmumula sa inyong paboritong Digit Games! Isang masaya at maswerteng araw ng Webes, June 4, 2026! Round 2 na tayo ng papremyo mula sa 2D Lotto and 3D Lotto. Kaya naman ang tanong, handa na ubilit kayong humakot ng panalo? Kung yes ang sagot dyan, abay ihanda na ang inyong lucky tickets. At sabay-sabay nating aalamin ang mga winning numbers na maaaring maghatid sa inyo ng instant cash prizes ngayong hapon. Para naman sa mga hindi nakabili ng tickets, may pagkakataon pa kayong sumali sa ating 9pm draw. At dahil marami pang papremyo at pagkakataong manalo ang naghihintay sa inyo ngayong araw, stay tuned lang sa ating programa on IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels. Good luck, Lotto Players! At kung handa na kayong maglaro at manalo, handa na rin ang ating Lotto Barkada dito sa PCSO Draw Court. We have our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO. Narito rin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, hindi pwedeng mawala ang guwapong-guwapong PCSO Draw Coordinator to assist us with our draws. Isang magandang smile naman dyan, sir. Bago tayo maglaro, narito po muna ang highlights ng naging paghahanda para sa live Lotto Draws. Panoorin po natin ito.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Mga kalaro, oras na para i-manifest ang panalo ng dalawa at tatlong numero ninyo. Kaya tara na and let's play Lotto!

0: Next na ang lucky 3 numbers ninyo. Dito sa 3D Lotto, 4,500 pesos ang panalo pag nag-match yan sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nag-rambo dito system play naman, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Sa lahat ng game players, let us play responsibly. At narito na ang resulta ng ating 3D Lotto draw. The first number is 4. For the second number, we have 5. And the third number is 4. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 5 p.m. draw, we have 4, 5, and 4 in exact order.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Said Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Bas Kogon. 106.2

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal manghigala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilan na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Zed Health Report. Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kad nga nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: Break it down.
1: Horas a las 5:30.
2: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
3: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko. O ingon ana
4: paragis bilabila.
3: O paragis bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili ko hindi mo di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Abulay ida di mo ron ma'am.
3: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bilabila, paragis bilabila, paragis bilabila. 106.2

Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

Atikuya upa pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilep ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan po sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa.

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskan humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target get line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. A las 6 y media.
4: 106.2. Andi ana ang pinakabag-ong nga klase sa kape nga gisiguro ang sakyong timplada makahatag og kaayuhan sa kalawasan. Mao kini ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Makahatag og usa ka tasa nga lami nga way sama kinutaw nga pag-amping sa kalawasan nga makigbatok sa balatian. Paragis Bilabila Herbal Coffee, puno sa mga sangkap sa herbal nga tinuod nga makatabang, gi-studyuhan ug napamatud-an. Basta kaping klaro, dinhi na kita sa sigurado lami ana makatabang pa. Paragis Bilabila Herbal Coffee, gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
5: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
6: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
5: Programa, hatod ka nato sa GFMQ Marketing. Maghatag ka nato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
7: Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka ba nga ang kape? Makapalagsik og dugang sa atong energy levels, makasuporta sa atong brain health, ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruelco Studio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
8: Sir, mayo nga po, nakita na ka sa Parma Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Nag-wait, sir, nakita ko nga magpalit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. Usa mong ibati, sir?
9: Magpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sako ko ang bag. So, yung siya nga, nindot ko kayo. Initry ko, nagpalit ko sa Parma Pharmacy, magpalit ko Bilabila o sa kabaks muna. Then after, o sa kabaks, maminaw sa panglawas, kayo mo panghihi, maayon mo panghihi, may batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na lugdog sa kalahin ng coffee. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa lugdog. Tapos maayong magpulas, maayos ang pagpangihi. Huwag gina ko na bantay sa Bilabila, maayos yung kape ha. Mandayaw na pagpangihi, wala nang buto-buto sa lugdog. Amo gina ko na ko, ana, bantay sa Paragis. Maayos yung siya sa ato panglawas. Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
5: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing, sa Paragis Bilabila di na ka mag-agwanta pa.
10: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis, pag-abuso sa lawas, sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo, susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
11: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood kay taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay din ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacy sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po nang akong katulog magabi. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko pero lami po nang imong kaon di para sa unang stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
10: Ang Paragis Bila-Bila Coffee makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing ug ang paghatag og paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Malarat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
13: Dili.
12: Puslan lang way nagmahal, may pamatay.
14: RMN Production Center. Budalit ka rin ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon.
15: Budbud o bibingka.
12: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ning tanan.
16: Paidigo! No. Banda!
12: Bati asa ni mong naong huilag. May uy! Masaktang sa tadimu!
16: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
12: Gikan ka ron! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
16: Dugo!
12: Silan ko!
17: Di mo na ko check ko. Pero, bakas niyon ako. Gato na agad ka.
12: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
17: Bunso!
12: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kung dili si Takla.
18: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
12: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
18: Jeko.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantusiya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
5: uning baba,
4: baba na gikan mo ko diha
5: unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

hello, hello, hello, mga ikala, kumusta? Mayong adlaw ka natuntanan, yalo sa inyong higalas kanginan, Ray Arellano, asap ta, asap, ang swildo ayaw pirmiha. Okay, great, it's shoutout time, okay? Shoutout nga doon sa, nga doon lang ni Fritzy Avila, diya sa San Roque, Macro Southern Lady. Huwag yung ba si Josephine Manggumat, si Christine Lara, o si Jacqueline Mangalo, diya sa Tangkaan, Padre Burgos. Huwag yung man ni Baya Beatriz Villanosa, Armando Laurente, Janelle Pins, si Ike Rakasa diha sa Dubai. Gikan kini ni BSI, ang atong founder sa Bangag sa Ilong. Wailan ang writer-director Oji Kumpuk Rakasa. Unya, like, shoutout, usap ka ito ni Roland Marata diha sa Carmon Market, si Virgilio Briones, Kandulawan, Talisay City. Okay man si Jinx Court diya sa Gantuangco. Unsan eh? Natabunan king, di makita king. Unsan eh siya? Gantuangco diya sa Aluginsan. Aluginsan, Cebu. Okay, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay. Unya kang Pedro Pungasi, si Manang Tali. Si Linimor, Gabriel, Victor, Liza, gikan ni Pedro Pungasi. Okay. Buena mga ikala, atong mainumduman nga samtang naninda sila si Jigo o Nonoy silang espesyal na budbon, nakita nila si Lalat nga naninda sa besa yung espesyal na bibingka. Pero lagot gihapon kaayo si Lalat niya. Bisan pa o gihatdan niya peace offering. Uy, ano, gisna pang gihapon ng beauty ni Jigo. Kaluhay siya tong bida. Pero kalit lang ang bido lang bata nga si Gian ug iyang gihatagan ug budbod kay nangayo man taon kini. Ug sa wadam ha, nagkita na sab sila si Takla din murag naigo sa pano ni Cupido ang kasing-kasing sa tumbida. Ano? Unya sa lain bayan sa bilipang na pag-ayo ang negosyo nila ni Bugard ug Girly. May bago na gining nindot ng motor. Wow, giga! Unya, samtang dito sab sa mansyon, kalit lang nga may babae nga namisita ni Don Arturo. Ingon ining nitabo, may gala, niya rin nalang sumpay ng katusugilanon, budbon o bibingka!

0: unsa? Anak ko na ka ng Delilah ang nangita na ko. Pagdali, Hercules. Pasudla na yon siya. Ugdada sa akong atumanan. Insigida!
1: Matuman, Doturo. Matuman, Don Arturo Asakar. Kadiyot, agay, masahe ang tika.
0: Aywa! Kumakinahang lang si mong masahe! Ang akong ingon nga pasudla ang bisita. Ugdada sa akong atumanan. Kihoror! Pagdali! Insigida!
1: Matuman, Doturo.
0: Kinsa maghaay ng ita na ko. Si Delilah nagkaha ka na. Ang mahal ug pinangga kong Delilah. Ang bugtong hinungdan sa akong pagbalik ning dapita.
2: Don Arturo!
0: Bigog ko mo, ikaw mali.
2: Maayo kay wa pa ka malimot na ko.
0: Di alagi ka.
2: O, nasa tanan. Ipailak ko ang akong kaugalingon ni mo.
0: Mm-hmm.
2: Ako si Girlie Anthony Janina. Young and available.
0: Girlie Anthony? Ikonsanin mo si John Anthony?
2: Wa ko makailaan, ha?

0: itaklak.
1: Hmm. Gipulaan ka na sa pagduwa?
0: Ang kapoy mancheyan, uy.
1: Handali, Bikay. Trapuhan ti kasi mong singot.
0: Salamat, ate.
1: Uy, sa pa yan.
0: Hala, ang langgam tabian ay.
1: May batok sa swing.
2: 1-0-6-1-0.
1: May abot man din, he? Bisag asargi dito siya maabot, no?
0: Ate, ngutana kiyan?
1: Hmm, unsa man na?
0: Ani na tapuyo sa plaza, ate? Mayaman ni drama Lovers in Plaza, adun na by forever.
1: Aambot lang, Gianna. Huwag pa ko masayod. Gamay na malanggo na nga tong kwarta. O ginahanglan nga makakita kong trabaho din, he. Aron makabaton tagdisinting kapuyan. O makakauntag katulo sa usa ka adlaw.
0: Trabaho? What?
1: O, Gianna.
3: Nagaduha ko sa inyong ipanagsultihan.
1: Oh.
3: Nangita ka trabaho? Nangita ka kapuyan?
1: Oh, miss.
4: Unsay sunod nga mahitabo?
5: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
6: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik og palit sa tuwa nga Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes.
6: Mm.
7: Ya, panakit sa lawas maulian man ko. Kana capsule.
6: Ikapila man mo sa imnon.
7: Siya tatlo sa isa ka adlaw.
6: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuwa nga Paragis?
7: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon ron. Eh, parang, way problema.
6: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
7: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
6: Taga-asa?
7: Takan, upper limatok.
6: Unsay, maingon na to sa atuang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
7: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
5: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
8: Usay mo kasi natalir.
9: Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko, kay ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako, maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
5: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
9: Sa bila-bila haplas gid, kayo mauna yung makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid ako na sinatin ako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
5: usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Kaayuhan gikan sa kinayahan.
10: Kaayuhan gikan sa kinayahan.
2: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure, usa ka traidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
11: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central 2 sa Mati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumaran eh, kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na aning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nag-maintain ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung petition, bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya. Digig ko na wala ko mabati nagkaluya.
6: Sa haplas eh, sa...
11: Dere ko sa liniment oil, ka ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kuwan ako katul-katul na igukog buni pastila duwara kaplasan ako wanawala siya dihagod sa herbal capsule ko ning bilip ni kuwan na kay nagkay mga

0: naranasan gina ko na wala ningon nga unsa nga kuan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po ni sa Ginoo. Okay kayo gito nga mauan ng mga herbal.
1: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
3: Di magkakatapulan?
4: Ah, dili, miss.
3: Di kailan sa anon?
4: Labaw ng dili.
3: Makamao ka sa mga buluhaton sa bay?
4: Kamao.
3: Kun mao, ako ang tubag sa imong problema.
4: Onsa?

0: Sunod lang yun man ako. Ganahan, nakaw-nakaw.
1: Layo pa ta, Miss Lalat.
0: Dool na lang.
2: Matana! Matana na yan! Matana na yan!
0: Ikaw man din ito, Koy, uy. Sige. Unsay pinakadako nga nabuhat ining gobyerno ha sa tibuok Pilipinas?
3: Baha! Kailaghana kayo og resort sa kadalanan.
0: Bangag
1: sa ilong.
3: Samtang kita naglangoy sa baha, sila sab nga mga kurap nga mga congressman naglangoy sa kwarta. Tungod sa ilang Ghost Flood Control Project.
0: Bangag sa ilong.
3: Yan mo, lakaw.
0: Hoy, Tukoy, asa man ka?
3: Balik ko yun sa mas. Di ko rin sa Pilipinas. Lagang kurap ka mga nagtong politiko. Bisagsak man, di ba priso?
0: Bangag sa ilong.

0: company may, dili kay ni gamay o dili sab kay ni dako. Pero hamugaway na ang akong pagpuyo dinhi. Ilabi na kay, nag-inusara na lang ko.
1: Maura na importante na ko sa pagkakaroon, Miss Lalat. Ang disenteng kapuyan. Uwa ko mag-apa sa sweldo kay mangita lang kong laing trabaho.
0: Well, bakanti man ang pigas kwarto. Mong, ato mo dito matog.
1: Salamat kaayo, Miss Lalat.
2: Ingon siyan. Salamat, ate.
0: Time para good. Igusto mo din imong batang abnormal?
1: Mahimo ba, Miss Lalat? Muhangyo lang ko nimo.
0: Sure, it's a mine.
1: May pangan ang bata. Siya si Gian. Dili ko siya yugunsa pero sama na sa akong igsoon ang akong pagtagad niya. Og labaw sa tanan, dili siya abnormal.
2: Tarong man utok, Gian, tilalat. Di dahin ito riring?
3: Si Nanay Sonia nakaangkon og lahi-lahing mga balatian nga niabot sa punto nga halos baldado na og nawad ang naggana sa kinabuhi.
4: Ako ay isang napagaling ng paragis. Dahil sa paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan nating lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon. Pero ang ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako. Dahil sa paragis bilabilang ibinigay niya sa aking gamot.
3: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Unsay sunod gamay tabo? Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Paragis Bilabila. Si Melchor Alegre adunay gihambing nga diabetes ug nagpasalamat sa produkto sa Paragis Bilabila. Human ni tumar sulod sa tulo ka semana ug Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Ang akong ipamati, diabetes ko nga taas na, niabot og 400. Unya na isamad sa konti gamay ra akong gikusi, mura hinungdan nganing dako, ni hubag ngadto ko sa birada kay nakadungog man ko sa advertise kanang Paragis Bilabila. Akong gitestingan mga 3 weeks, way si piat akong ginagi tumar. Hello, Ginoo, naulian ni Kuyos. Ang samad, naulian ni Uga. Kaya si Melchor Alegre, taga Bagatay, Claver.
3: Napamatud-an na sa kadaghanan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bilabila Plus. Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing. Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
5: Sa una, sa ula pa ko nag-testing o Bilabila Coffee, hingatugon, sukay ko, budlay, akong lawas, di ko ganaan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy.
3: Makalagsik kini, makapapaskog kini.
5: Pero pag-take na ko o Bilabila Coffee, ay pagkalagsik sa akong lawas, di na ko katugon. Tuloy-tuloy nang akong trabaho. Ako si Maripe Alquitas, taga Higakit, Surigao del Norte.
3: Paragis Bilabila Coffee, tili na ka, mag-agwanta pa.
6: 106.2 Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
7: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
6: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.

0: with the power of 10,000 watts. The strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM. Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
1: Oras, alas 7.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming, pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado tunay tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po namang programa. At dyan, syempre sa atin, ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli dito po sa ating palatuntunan.

pwede nang tumawag sa atin po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan. Itawag na po ninyo ang inyong mga katanungan at mga kwento sa ating po namang programa.

0: Ito na ang buena mano, ang caller natin sa linya. Hello, magandang... Hello po, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Hello po, Nanay. Ano pong pangalan? Pangalan po ninyo?
1: Jenny po. Jenny po.
0: Jenny?
1: Jennifer.
0: Okay.
1: Aha, Jenny po.
0: Okay, taga saan po si Nanay Jenny?
1: Ay. Taga Sariaya, Quezon po.
0: Sariaya, Quezon. Opo. Ilang taon na po?
1: Yan, 50 po.
0: 50. Okay. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Jenny?
1: Opo, apat na buwan na po.
0: Apat na buwan na. Okay po, Nanay Jenny. Nanay Jenny, ano naman po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Ay, maganda po ang pagkulog ko. Maganda rin po ang pagdumi. Kasi tanggal po yung sakit na likod po yung matinding sa sakit sa balakang.
0: Mm-mm. Okay. Nanay Jenny, dati po ba ano yung ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman bago po ninyo sinimulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yan po, hirap po sa pagdumi.
0: Hirap po kayo sa pagdumi. Bakit po? Ano po yung problema po ninyo sa pagdumi, Nanay?
1: Magang may konting dugo po, baga.
0: Ah, may dugo. So, tapos mga ilang araw po bago po kayo nakakapagdumi?
1: Sige lang. Araw-araw naman po, kaya lang ang hirap din sa pagdumi.
0: Ah, araw-araw naman, kaya lang hirap po kayo sa
1: pagdumi. Araw-araw naman po, kaya lang ang hirap lang po sa pagdumi. Siguro nga po, kailang lang po sa pag-inom ng tubig.
0: Opo. Pero nung kayo po'y nainom na ng ating rice coffee, kumusta na?
1: Ay, okay naman po. Labas-labas ang dumi. Labas-labas.
0: Labas agad, opo. So, hindi na kayo hindi na nahihirapan pa.
1: Ay, hindi naman po, ayos naman po, pati pagtulog po.
0: Ayos na pati pagtulog.
1: Yung sakit talaga, yung matindi sakit ng malakang po, talagang matindi, talagang magaling po talaga, rest of
0: it. Maraming salamat po. Thank you very much po sa inyo, Nanay. Bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee?
1: Ay, wala pa naman masyado. Dito pa lang ako sa aming sa Sariaya Quezon program po.
0: Opo.
1: Ano ko malang po sa akin, ha?
0: Sa pamilya po ninyo, sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa pamilya po ninyo?
1: Ay, yung aking bunso pala.
0: Yung bunso po ninyo, umiinom na rin.
1: Yung anak. Very good. Anak po.
0: Very good po, Nanay. So,
1: inuutay-utay ko lang.
0: tama po.
1: Inuutay-utay
0: nyo lang.
1: Baka mabigla.
0: Tama po. So, Nanay.
1: Ay, tanong ko lang po kung saan po, no, ha?
0: Sige po, go ahead po,
1: Nanay. Saan po kayo makakabili ng rice na sabon?
0: Yung sabon? Nanay, dyan po sa Sariaya. Kung saan po kayo na bili ng ating rice coffee, available din po yan dyan.
1: Ay, kung saan po ako namin. Eh, wala po. Sa PGP, Palengke, wala rin po.
0: Wala din.
1: Sa South Star, wala din.
0: Wala din. Okay po. Nanay, sige po. At hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries para nang sa ganun, madalhan po dyan sa inyo sa Sariaya ng atin po namang sabon. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa atin mga deliveries.
1: Okay po.
0: Okay po. Sabon po yung wala po dyan sa inyo. Tama po. Nanay, yung ano po, yung atin po
1: wala
0: namang
1: po.
0: Yung 25-in-1 po natin na natikman nyo na po ba yun?
1: Ay, hindi pa ho. Wala pa rin po. Pero 14-in-1.
0: Wala din po dyan ang ating 25-in-1. Sige po, Nanay.
1: Ito yung tikman ay wala.
0: Sige po. Hayaan po ninyo. Sasabihin din po natin.
1: Sabi na lang po sa
0: Sige po, Nanay. Yes, Nanay. Maraming salamat po. Lagi po ba kayo nakikinig sa ating programa, Nanay?
1: Ha?
0: Lagi po kayo nakikinig sa ating programa?
1: Tuwing tanghali po, Lunes hanggang Biyernes.
0: Salamat po, Nanay. Thank you very much.
1: Alam mo, siyang
0: lang. Sige po. Thank you very much, Nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Salamat po.
0: God bless po, Nanay.
1: Mag-iingat po kayo. Salamat. God bless.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Salamat po. Bye-bye po.

0: po mga kaibigan, si Nanay Jenny ng Sarayaya, Quezon. At umiinom na po ng adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nakalimutan mo na.
0: Ano po ba?
1: Yung nag-order tayo ng sabon.
0: Oh, Si Nanay?
1: Rose.
0: Si Nanay Rose. Opo. Nanay, wala pa rin po ba until now?
1: Po?
0: Wala pa po ba dumarating na sabon dyan sa inyo sa... ano nga pong lugar?
1: Odyungan.
0: Odyungan, Samar.
1: Romblon.
0: Ay, Romblon. Sorry. Galit na nga talaga sa akin si Nanay Rose. Opo. Nanay Rose, sige po. Hayaan po ninyo at ipa-follow up ko po, Nanay. Pasensya na po. Wala pa rin po ba, Nanay?
1: Wala pa. Di ba sinabi ko sa iyo na
0: pumunta po kayo doon sa ano? Pinuntahan niyo po yung ano, yung butika na pinupuntahan po ninyo, yung binibilhan po ninyo. Di ba po ninyo natanong?
1: Wala pa nga daw. Eh di ba sabi ko sa iyo kung halimbawa naka deliver nandito sa Odyungan. Nagsabi ako sa iyo na kung tawagan mo kami.
0: Opo. Sige po, Nanay. Tatanungin ko po yung atin po namang mga deliveries kasi yung deliveries po natin hindi pa naman po sa akin sinasabi. Anyway, sige po, Nanay. Ako po yung magtatanong dun sa mga deliveries po natin. Sige po. Hayaan po ninyo. Dalawampung sabon po yung sinasabi po ninyo, Nanay, di ba?
1: Opo, dalawang po.
0: Okay po, sige po, Nanay.
1: Ang tagal naman, baka magastos ko pang pira itong
0: pambili. Tama, sige po. Anyway, sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. At itatanong ko po, pagkatapos ng ating programa, itatanong ko po sa kanila.
1: Sige.
0: Salamat.
1: Doon na lang sa Gonsalvo store, i-deliver.
0: Deliver sa Gonsalvo.
1: Opo, Gonsalvo Store.
0: Gonsalvo Store sa Odyungan, Romblon.
1: Opo.
0: Sige po, Nanay. Sige po.
1: Sige po.
0: Thank you po, Nanay Rose. Ano nga po yung apelyado po ninyo, Nanay?
1: Lindon.
0: Rose Lindon. Okay po. Sige po, Nanay. Sige po. At doon ko po. Opo. Doon po natin sasabihin.
1: Lagyan
0: po
1: lang ng pangalan.
0: Po? Papalagyan ko po ng pangalan para sa inyo po yun. Sige po. Para hindi mabawasan. Tama. Sige po, Nanay. Salamat po. Salamat. Okay. Thank you very much.
1: Nagmakulot na ako sa'yo.
0: No problem, Nanay. Sabi ko nga po sa inyo, okay lang. Kahit po kagalitan niyo po ako, kung wala pa talaga, okay lang po yun, Nanay. Hindi po ako magagalit at matutuwa pa po ako, Nanay, kapag pinagalitan niya ako. Kuya Boy, ano na? Bakit wala pa rin talaga hanggang ngayon? And sabi mo sa akin, oo na.
1: Nakapalod na ako ng 200. Wala pa rin.
0: Oo nga po. Sige po, Nanay. Sorry po. Sige po. Sige po, Nanay. At akin po namang sasabihin sa atin po namang mga deliveries. Nako, kukulitin ko rin sila dahil sasabihin ko sa kanila kinakagalitan na ako ni Nanay. Wala pa rin.
1: Salamat po.
0: Nanay Rose, salamat po. Pero yung ating rice coffee po, patuloy po kayong umiinom, Nanay.
1: Opo.
0: Very good. Opo, ituloy-tuloy lang po natin yan. Kasi yun po yung makakatulong po sa ating kalusugan. Although, syempre, yung ating sabon, importante rin po yun. Sige po, Nanay.
1: Opo.
0: Tama
1: sige.
0: Po. Maraming salamat po. God bless po, Nanay.
1: O, sige po.
0: Pasensya na, Nanay. Okay po. Salamat. Bye-bye po.
1: Salamat.
0: Bye-bye po. Ang kaibigan si Nanay Rose ng Odyungan, Romblon.

0969-629-226-9623. Yung numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan, mga kaibigan. Pasensya na kay Nanay Rose at alam ko ginagawa naman po ng paraan ng ating po naman mga delivery. Siguro hindi pa po nagagawi dyan sa inyo yung ating po naman mga deliveries. Pero ang alam ko po ay okay na. Sige po. Anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numero.

0: Tawag po mga kaibigan, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Edward po.
0: Edward, okay. Taga saan po si Tatay Edward?
1: Taga Batangas po.
0: Batangas, okay po. Ilang taon na po si Tatay Edward? Tatay Edward, ilang taon na po kayo?
1: Sorry po?
0: Ilang taon na po?
1: 32.
0: 32. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Na-recommend lang po yung rice coffee. Tatanong ko lang po sana kung meron kayong tindahan sa Bulacan na mabibilhan po.
0: Sa Bulacan po, Tatay, sa mga butika po, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, diyan po sa Bulacan, meron po ng ating rice coffee. Kung meron pong South Star Drug, diyan po sa Bulacan, available po yung ating rice coffee, Tatay. Or, di kaya, kung sakali po na wala din, ano po, nalibot nyo na yung mga butika na yon, yung mga tindahan diyan sa inyo, pwede kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, pansamantala. Alam niyo po ba yung ano, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Yung tatay ko po, nainom na rice coffee.
0: Ah, nainom na. So alam niyo na po yung itsura, yung tawag dito, yung spelling ng ating rice coffee. Para hindi po kayo magkamali.
1: Opo, matagal na po siya nainom eh.
0: Yes, opo.
1: 4 months.
0: Very good po. Saan po nabili si tatay?
1: Sa Lipa.
0: O, doon po sa Lipa, meron po doon. Kung sakali po, kung saan po nabili si tatay, pwede rin po kayo doon.
1: Okay po.
0: Tatay Edward, tapos balitaan niyo po ako kapag kayo po yung nainom na ng ating rice coffee. Balitaan niyo po ako, Tatay Edward. Tawagin niyo po akong muli para kahit pa paano po ma-share po natin sa iba natin mga kababayan.
1: Okay po, salamat po.
0: Yes po, maraming salamat din po sa inyo, Tatay Edward. At aasahan ko po yung tawag po ninyo, ha?
1: Okay po, salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Ang alusugan pa rin mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numero.

0969-226-9623. At pwedeng-pwede rin mga kaibigan kung sakali man na kayo po ay naghahanap po ng strong and healthy rice coffee. Nandiyan po ang ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Dahil yan po yung tinaguriang po nating strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Itawag lang po, kaya ihanapin lang po, ipagtanong-tanong lang po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong lugar. Nasa kulay dark brown na karton po yan mga kaibigan. Ang ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.

Tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating balado doon. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating palado doon, mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating baladutunan mga kaibigan. Itawag nyo lang po ang inyong mga kwento dito po naman sa amin. At tayo pong lahat ay magbigay ng inspirasyon sa ating po naman mga kababayan na meron din pong mga inidang karamdaman at nasa banig po ng karamdaman mga kaibigan na nag-aantay po naman ng kasagutan sa kanila po naman mga pinoproblema sa kanila po naman kalusugan. Sa pag-iinom po araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1,

atin po namang makapagbibigay po tayo ng magandang inspirasyon sa bawat isa po naman sa atin. Kaya po naman, pwede ninyong itawag yan sa amin sa 0969-226-9623. Yung atin po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ang ibig ko sabihin ba, lahat ng product ninyo, kung meron capsules, ikuan, i-text ang pangalan, kape, sabon, o kung ano pa, yun ang ibig ko sabihin para ipakita ko na lang sa drugstore dito sa Dipolog.
0: Tatay, ano pong pangalan po muna ninyo?
1: Ernesto Calaycay.
0: Ernesto, okay po. Taga Dipolog.
1: Dili, taga Liloy, Zamboanga del Norte.
0: Liloy, Zamboanga
1: del Norte.
0: Del Norte, okay po. Okay, tatay.
1: Na-text mo na sa akin yung tong, yung kuan, rice, coffee.
0: Apo.
1: Ang sa akin lang, lahat ng product ninyo, kung meron rice capsule, i-text. Kung meron rice coffee, na-text naman ang rice coffee.
0: Apo.
1: Kung tong rice, tong sabon.
0: Apo.
1: Kung ano pa, pwede ba i-text lahat ang pangalan para pagpunta ko sa Dipolog, sa Buanga del Norte, mabili ko lahat.
0: Ah, yun okay
1: sa akin.
0: Okay po, tatay. Sige po. Noted po, tatay. Pasensya na po. At na-text ko lang po sa inyo yung ano eh, yung rice coffee lang po talaga. Opo. Sige po, tatay.
1: Tama.
0: Yes, opo.
1: Salamat.
0: Pasensya na po, tatay. I-text ko po ulit sa inyo, tatay Ernesto.
1: Salamat.
0: Opo. Kuya, pa-save nung number niya. I-save mo. Isulat mo yung number ni tatay para i-text po ulit natin. Sige, tatay. Maraming salamat, tatay Ernesto. God bless po.
1: Okay.
0: Ingat po kayo lagi.
1: God
0: ingat lagi. Ingat lagi po,
1: okay.
0: Tatay. Thank
1: salamat.
0: You, tatay. Bye-bye. Ang kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Si Nanay Elsa ng Pili Camarines Sur.
3: Nanay Elsa po ng Pili. 61 po. Arang mahina po ang aking katawan saka masakit ang mga ano po. Ipo ay nilipod po. Madali po akong mapagod. Kasi po sabi ko baga sa inyo noon na ako na-stroke. Oh. Tapos po uminom na po ako ng rice coffee. Kinaumagahan nang tumawag ako sa inyo. Tapos inaano ko po, inoobserwan ko po kung ano talagang problema ko sa aking katawan. Ngayon po, naramdaman ko para po akong sumigla. Tapos po, nakakapag pagkain na po ako ng baboy ko araw-araw. Bihiran ako makalakad hanggang doon sa ano, tulungan ng baboy ko. So, ngayon po, nang uminom na ako ng rice coffee, malakas po ako. Lagi po ako pumupunta doon sa tulungan ng baboy ko yung umaga sa kahapon. Kaya po, ngayon, nagpapatunay po akong talagang maganda talaga ang rice coffee sa katawan ng tao.
2: Kayo nang humusga. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available sa mga butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. A las 7 y media.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
5: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, ni sulay ko, ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, ni angay man ko.
6: Saan
5: ko na naman? Maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
6: Ako rin na, paligya.
5: Oo, maligya ako diha.
6: Ano nga paligya, di mo na?
5: Mais. Sweet corn.
6: Yung ba ako nga sa kanay, sa naminaw ka rin, sa inyong disimulya sa inyong bati na mawala inyong kapi sa panawas rin sa itong produkto na
5: ito. Katong ako makasulayan eh, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po di yang inom. Mo'y gamit niya ka nang ikan sa trabaho, padong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makabuha, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagom.
6: Kulay daw.
5: 74.
4: Busa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.

0: Talawa po ng taklo, basin makaswerte mo.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, gipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang oren ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktor, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
3: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alas sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kagabi magsige kong pangihi nya halos ko di patulogon. Yang karon nga nakainom ko aning Paragis Pilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may gibati mo sakit imong hawak ana?
1: Sakit akong hawak to kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gyud sa akong lawas gyud ni
2: sa pa murag magpangita na ka
1: magpangita gyud akong lawas aning Paragis Pilabila kay pertig yung nindota 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya
2: sa karon gimintin na lang nimo
1: gimintin na lang nako ang akong paginom aning Paragis karon mauna nga mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom sa una problema kayo karon dako gyud kayo diferensya gyud salamat
0: busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Pilabila herbal capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
7: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang baligya didto?
7: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
6: Safe ba na ilang products?
7: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
6: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
7: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
8: Maskin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
9: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
10: PCC, taking the lead in providing quality education. 106.2

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pag-

Sa panahon karon na andan na lapirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas, a las 8 y media.
4: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Kamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate ngani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
5: Oo.
6: Uh-huh.
5: Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo.
6: Ah,
7: asin.
6: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan nagibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo. Uh-huh.
6: Aha.
5: Tikos man ako, maumay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
4: Umsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
9: I see siya. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang baligya didto?
9: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
8: Safe ba na ilang products?
9: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop may safe ug legit tanang baligya.
8: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
9: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilaha nang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
10: Mag-skin shop na, mugwapa na ka, mu-income pa ka.

0: 106.5. Uy na, may kanian na ka. Ali, mga ano ta?
1: Oh, naun sa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, may uy, kung saan ang magod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mauba, hangiun lang sa nato nakbi, wa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ugang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robson Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month, mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health sa masama nating supuin ang dengue.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higom niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balance ang hormones kaysa mga babae muresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy muresulta sa sakit nga cancer.
4: The secret of health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko.

0: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdibilo sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian jud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Sol, ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Kumusta Pilipinas? Sa panahon ng tag-ulan, umaapaw ang saya at swerte dito sa PCSO. Kasabay ang umaapaw na Lotto Prizes ngayong Webes, June 4, 2026. Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw. Ang programang hatid ay ligaya, pag-asa at papremyo para sa lahat ng Lotto players nationwide. Good evening sa lahat ng may tickets tonight. Handa na ba kayong maligo sa ulan ng swerte? Ito na ang chance ninyo para sa jackpot prizes ng Lotto 642 at Super Lotto 649. Kaya tutok lang dahil baka ang numerong babagsak ngayong gabi ang magdadala ng bagyong papremyo sa inyong buhay. At para mas exciting at mas masaya ang ating gabi, kasama ko ang aking broadcast buddy. Good evening sa'yo, Jerome.
1: Good evening sa'yo, Nika. Hello sa'yo. Handang-handa na ba ang lahat sa ulan ng papremyo ngayong gabi? Kami ni Nika ang inyong kasama sa pagbuhos ng swerte at saya. Tutok lang sa IBC 13 at DATV at sa official streaming channel sa Facebook at YouTube. Don't forget, follow only our official PCSO live streaming channels para sure na legit at tama ang impormasyon na makukuha ninyo. Walang duda, tonight is going to be an unforgettable Lotto night, full of thrill, papremyo at pag-asa para sa lahat ng Lotto players.
0: Pero reminder pa rin po sa lahat, maglaro ng naaayon sa inyong kakayahan. At tandaan, only 18 years old and above are allowed to join any of the PCSO games. Always play smart, play safe, and play responsibly.
1: Okay mga kaloto, to officially kick off tonight's draw, let's give a big and warm round of applause to our panel of judges representing the gaming public. Nandito rin ang mga kinatawan mula sa PCSO at Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
0: And of course, to assist us with our draws, we have our ever-reliable PCSO draw coordinator. Isang magandang smile naman dyan, sir.
1: Every morning, PCSO conducts the pre-draw procedure to ensure fair chances of winning among our Lotto ticket holders. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Okay, Lotto players, ready na ang lahat. All systems, go na tayo.
0: Mga kaloto, humanda na sa pagbagsak ng mga numero na maaaring magbago ng inyong buhay. Let's play Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza, with license number 96-1TX-17131. Marino Haki Biguas, with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.

Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: bangun akong kamangon. bangon dunay trabaho karon, wa pa eskwela noon. Lunes pa ang eskwela. Say praise the Lord, line of sab ngadlaw sa atong kinabuhi mga kachan. Welcome na sa dinhi sa atong entertainment program. Ang Yamog sa Kabundagon. Biyernes karon pizza 5. Ning bulan sa Hunyo tuig 2020. Hook up kita karon mga ka-chance, mga kabalkadas dito sa 97.7 Magni Chance FM, Botong Pinamungahan, Cebu. Sa ngalan sa mong CEO Vladimir Patata Guasawas. Station Manager, there is 106.3 Bell FM, ang Radyo Bagting DXBZEM, Baganian Broadcasting Corporation. Miss Vanessa Cagas Tumakmol. Tamog General Manager is William Cerrelia. At bang nagkakaroon sa Master Control sa Engineer Nicky. Salamat guys, pagkama sa akong laughter. May nagkakaroon mo katawa ni Redder. O, kako di pa transfer dito sa akong... Aw! Oh. Naman ako'y pagkatawa po dito sa kung kwan niya. Akong mini mixer. Naman na dito. Ang kini na lang mga commercial ads dere. Ginisinoy munding Albert Obianda Suliano Galago Mira Fuentes Phil Sumalpong. Magwanuban na 30 minutos. Mga kadsans o mga kabalkadas. Atong mga nanay, mga tatay, karon na sigurado. O, oh, nagmata na gyud na eh. Ang wala mo mata ron, wa maminaw, di gyud mabulahan. Ang nagmata na yun na minaw, bulahan. Ang wa mo mata, walay bula, walay han. Oh, Cebu strategy ni siya. Ang Yamog sa Kabundagon, mga ka-chance, mga kabalkada sa atong ganado sa Ikmot Tiki Tiki. Oh, Ikmot Miracle Tiki Tiki. Ang lilisdag pangalan ng ato ang kanhing pangalan. Ikmot na siya. Ikmot. Isa kayo mga almanaki maningalan ng Ikmot. Oh, katawa si Engineer Nicky sa akong kwantiki-tiki. Oh, si Miracle, Ikmot Miracle Tiki-tiki. Oh, sold out na nga itong dalagikan sa Cebu. Siguro mga next week, mabot na po na itong mga produktong herbal. Ehon usabang Casimo Vegetarian Coffee. Oh, with barley grass. Speaking of barley grass, ang mga maka-afford na ang mga doon na lay kwarta. Pero karon gipasayo na, gisagol na sa atong kape. Ang maka-afford na ng mga barley grass, katura, perting mahal na. O mahal na siya, pero karon gipasayon, gisagol na sa atong kape, ang Casimo Vegetarian. Kung dili ka mukaugutan, hala, o pagkape. Vegetarian, ang Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass. Unyakin akong ikapiro, akong isagulan eh, ang Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Unyakumplito na si siya sagol. Kumplito sa sagol ng atong Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Unyak, ang atong haplas, ang atong tumkis, ang atong tumkis herbal oil. Gumanusab ang atong patulos mata. Ah, naghanap na na imong pananaw di, ala gamitin na na. O cleansing man ang ato ang patulos mata. Yung hanapoy, ipakapi na ito diyang kung mabugha.
1: Au.
0: Marig yung bugha yun. Kanya, naapod diyan nga itong bigro halang sa itong magkahayupan. Manok, kanding, baka, kabayo. O, oh, nadiha, nga itong baboy nga gusto to daghang mo, daghang bakting. Tara, gamitan na ito na sa itong bigro. Ang sabon nga makapamindinar sa inyong kagwapa o kagwapo. Kotes porcelana, kotes artistahin. Ang Primavera Skin Lightening Soap. Alas 3:38 na itong oras. Salamat kayo sa nanagbo gahapon diha sa Segundo Distrito. Hindi ang atong one set mga ka-chance mga kabalkadas. 1,000 pataas. Kung kaya ni mo 1,000, maka-avail ka sa atong lingaw-lingaw sa kinabuhing way lingaw. Sa kantidad lang nga 1,000 pesos, unya, pwede naghana na katimo-timo sa atong 460. Kanagatagdag 490, unya, gihigdang 9, gahapon, alas 2, 460. Unya nga itong gihatag, pabonus nga 665 is indicates tibaghak. O niya kining atong 900 gihatag na to na dito sa Cebu. O gahapon pa ni Gawas, gahapon pa. Pero sa alas 2 sa gahapon buga. Congratulations.

0: Matag Miyerkules ha, matag Miyerkules o Goy Bes, ang atong weekly sales store. Unang adlaw, diha sa Lanao area, ikadawang adlaw, padulong ta diha sa Segundo Distrito. Ugma, Sabado, padulong ta diha sa Lakewood, Bayog. So katong loud and clear ang atong signal sa 106.3 Bell FM. Radyo Bagting diha sa Lakewood. Diha ta ilang ladoy kundis, ugma, mga alas 8, diha mo hulat ha. O ilang ladoy kundis, kadyala na to ang atong mga produktong herbal sama sa Ikmot Miracle Tiki Tiki. Ang atong Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass, kompleto na siya na saluyot, malunggay. Speaking of saluyot, mulimpyo na sa atong kuan, sulod sa atong kuan, ginawaan. O katong dunay mga ganibitang sigitag kaon na ng mga uwili kayo. O katong dunay mga arthritis. O dunay mga high blood. O gamit sa atong Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass. O dunay tumkis turmeric powder 5-in-1. O ganahan mo nga sagulan. Pero nindot ginasagulan kasi Madam Libong Kogon diha sa Perpulakan, Labangan. Pwerte yung kuno ninduta ipares ang kining kwan tubukis turmeric powder 5-in-1. Diha giaplasan po niya ang BTS. O kay murag na binubinod kay medyo doon na nagyitaw edad. So, good morning ni mo diha Madam. Madam Libong Kogon, hubag na maghihapon kayo ni. Oh, og si Madam Helen Canite diha sa lungsod sa Aurora. Mapalit ninyo diha ang atong mga produktong herbal ha. Order lang mo niya og tumkis herbal oil haplas kakaibulugan ni nasulayan ni provenant tested na dito sa Cebu Negros. Oh, Negros Cebu. Oh, provenant tested na kaya ni siya. Niya medyo nabaguan pa ning uban dire eh. So, sulayin ninyo. Oh, sulayin ninyo. Ang waka sulay, panulay na mo. Oh, basta waka sulay, panulay mo. Diba, mabatyagan.
1: Mabatyagan.
0: Inilunggo naman ito. Oh, inyong mamatik dyan ang pagka-epektibo. Paliwag, pakilike, mag-share lang, mag-follow. Sa atong Facebook page, ang Albert Sumalpong. Ang wagi na lang daw ron, higit ka take note ano akong pabonus ron. Lihayan na nga itong pabonus sa 665 gahapon. Pero sige lang, 3 days tang mapildi. Pero importante nga itong mga produktong herbal ha. Mauna'y pinaka-importante na ito. Ang atong eye drops mga ka-chance o mga kabalkadas, ipatulo na sa mong mata. Bisan pa kung alay gibati ang imong mata, cleansing na siya. Kay karong panahon na labi na sa itong mga mag-uuma, kuan, kini matuluan ang atong mata, o singot, o niya mag-asin, bihan ang atong singot. Kay tungod na sa itong kipangkaon, matag, kuan, matag adlaw. So cleansing ni atong eye drops. Ayaw hulata nga, muhanap ay mumpananaw kaya kinirabag yung mata mo na pinaka-importante nga naman kay nindot kayo lang tao ng kalibutan. Hello to Miss Flor Antoki Wasawas diya sa 97.7 Magnet Chance FM Botong Pinamungahan Cebu nindot ug ato ni Bay asan ang radyo mo. So, niya usab, alas 12 ito sa alaw na ang atong yagyagan sa kamaturan o sa ka-public affairs program o hook up po dito sa 97.7 Magnet Chance FM Botong Pinamungahan, Cebu. O, Dias Magalianes Pharmacy sa Gipus ha, na nadiyang ato ang kwan, atong Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, ang atong Tomcase Herbal Oil. Pagkikita lang si Bro Rico Magalianes. Padiabot sa bayog sila Marmohada Merlinda. Ana ta diugma, sugat mo diugma. Mga alas 12 na namo diha ha. Then wapit puta silang Jojo al GNT Barber Shop og Big Shop. O Big Shop na diha Bikiri og Barber Shop. Samtang mo kaon-kaon mo silang pan, o naapo diha ang pwede po mo magpaalot. Good morning ni Sister Tiri og ni Jojo Soliano. So Cebu Province, Mindanao og Negros Island, hulatan ninyo ron. Ay mo larma takarong tiyod-tiyod ha. So recap sa itong resulta kagapon, 460, gihigda ang atong 960, 490 dito. 490 ang atong dala kagapon. Okay, lahi man ko itong gialarma, lahi po ang atong dalhon sa sales tour. Sayod na mo na, nga diha pata sa laing istasyon di Resmindanao. So niya, kanangi padala ni Miss Flor og ni Manong Bians. Maintain lang na siya, maintain lang ha. Kanang Anay Negros Noy Munding og Cebu Noy Munding na kang Miss Flor og kang Manong Bians diha nga cellphone number. So once nga mag-text ninyo ma'am, kana nagpasabot, nakakuha nag one set na ko. Okay, wa na ko ni Ion Air kay nadagang mga sniper. Oh, press gapon. Atas, taas ang liog. Diya sa ilang Magallanes Pharmacy. O diya sa Madam Bastor Closing ka mga dumalinaw. O taas, taas ang liog. Sa magkipilo man ako. Kaya, ninigbalik na ko diya si Bupon. Bago ang atong kwan, sikit na. Sikit ang goal guide. Kini itong ang goal guide good karon. Kung mahimo Ma'am Flor, kwan Ma'am Flor, ako isend mo ng sikit ang goal guide. Dayon ilis din ng kwan, ilis din ng atong hanggulan ni Noy Munding. Bermara gyapo ng kwan guide. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Bermara gyapo Ma'am Flor. Dayon isend sa kwan, messenger kay ako na pa kwan dire pa develop. Harun mahatagan po diha. O mahatagan po diha ang taga Negros og Cebu. O mahatagan diha. Kidugay-dugay pa mong kumabalik. So, oy, congratulations diha. Congratulations once again sa nakatubag, nakadawat og 60 mil cash gikan ni attorney og ni Manong Bians. O congratulations sa nakatubag. Ilan akong anlan diri. Kay wapara ba natag-ani diri ang kwan. Maugtig mo. Unya, doon natin nagsunod. O, nagsunod. Gitig mo. Gikan sa itong source. Hulata lang ninyo. Kaya ako rin ipasa ni Manong Bians o ni Miss Flor. Once again, congratulations!

0: So congratulations. So karong sunod nga tigmo, mura na kadungog ra ba ko ato nga idiritso ni attorney og ni Manong Vians og Miss Flor ang kuan kining 100,000 basta makapalit og one set. O basta makapalit og one set. Dayon kaning mga pangalan nga na phone box ako cellphone number namasa ko gahapon dunay wala na send kay kulang o kulang ninyong cellphone number mao nga ako na lang gi-delete namatay Antonio adto. So kinsa to wa kadawat o pasa palihog tawagi ko o 0975-6955-190. O tawagi ko inon akong i-alarma karon ang akong gipasa gahapon para sigurado. O, para sigurado. Alas 3:49 dinis ng Panaguban ang Yamog sa Kabundagan. Kauban ni Munding Albert Sumalpong og Hook Up Tadiha 97.7 Magnet Chance FM Botong Pinamungahan Cebu. Now, there is a 106.3 Bell FM member of KBP kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas nagsibya sa gigusgon nga 10,000 watts sa dial sa inyong mga radyo. Unang distrito, segundo distrito ni Nalawigan, kasikbit ng mga Nalawigan, Sambuanga del Sur, Sabuaga, Sibugay, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Cotabato Province, Cotto Mabot sa ito ang signal sa 106.3 Bell FM, ang Radyo Bagting. Susbon ko, maayong buntag ninyong tanan. Matag Miyerkules o Huwebes, maunay ang atong schedule, ang atong Pabuga Sales Store.
1: Pabuga Sales Store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dalang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, Big Grow para sa itong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Primavilla Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agura, Padulong, Pantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Hatbang sa Gasoline Station. Alauna ay media, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12 media, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3 media, Hatbang sa Iglesia ni Cristo, sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4 media, sa may gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set na 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8 at bang sa Lotto Outlet, sa gasoline station Banalim, Pagadian City. Alas 8:45, gasoline station Balindawak. Unahan sa fruit stand. Alas 9:30, Madam Bastor Crossing Kamanga Dumalinaw. Alas 10, crossing padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, waiting shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo, waiting shed, parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12:30, kaning luto outlet sa Ligarda 1, Dinas Zamboanga del Sur. Alas 1:30, waiting shed sa Dimataling. Pag alas 13:30, Rina o Gretel Flores Store, Poblacion San Pablo.
0: Alas 3:55 ng atong oras, mga ka-chance o mga kabalkadas. Kamoto ato schedule ha, matag Miyerkules o Huwebes. Alang na itong mga naminaw karon sa radyo nga wala nakalantaw sa itong live, alang sa inyong reservasyon, 0975-6955-190. 0975-6955-190. Recap sa to resulta. Kagahapon, alas 2:460, alas 5, giligas atong 4-5-3 giligas, gidobli 4-5-4. Unya, kining 9-0-0, nahatag na to ni dia sa Cebu sa among mga sales store ni Manong Bian, so ni Miss Floor. So, sa Cebu, nga alarma, take note. O, take note. Nagkatawa, kalipay, nakatarget. Nagkatawa, kalipay, nakatarget. Ato ning isindikit, himoon taning ambak na ligid padayon. Ambak na ligid padayon. So, sa Cebu to ha. Abtik mo diya, abtik mo sa Cebu. O, wapay alas 3:30. Daya, kuan na mo. Dial na mo diya sa 97.7 haron nga makabati mo sa kung alarma. Ang Negros, ay, piki itong oras. Ang Negros, sunflower, orsinia, iris. Sunflower, orsinia, iris. Atong iligas, tulip, yarrow, orchid. Tulip, yarrow, orchid. Tama ni sa July ang atong kwan. O atong July. Itong alarma kay ang nakatagbo dres Mindanao Bangod kining i-one month po nako. So nakasugat ka atong Miyerkules o ang nakasugat gahapon. So lisod po gato na yun ng i-delete ning mga alarma. August data mag-ilis. So ato pabonus karon 132. Ato pabonus 132 ha. So para panagbo ninyo na ang mumatapog sayo dili mo gansi. Dayon kung mugawas ni sugat mo nilang Miss Floor Manong Bians og sa tanang mga business partners niya sa 97.7 Magnet Chance FM Botong Pinamungahan Cebu. Basta mugawas. Unya diripod ay puno pag pabaga po sa inyong naong kay naurama po yung uban nga makadaog sa tuwang pabonus, di po busuga. Oh, sugat po mo kaya rin ma-maintain ang kwan, ang inyong himsog na panglawas. O, kay pagkapin ramang guni. O, pagkapin raning atong mga lingaw-lingaw. O, basin di ay kung mabulahan dani. O, 132 ha, 132. Dayon, karong Miyerkules po nigbalik na to di Slana Wiria. O doon na po ipadala ni Miss Floro ni Manong Bians nga lingaw-lingaw sa kinabuhing way lingaw. So ang atong Ikmot Miracle Tiki-Tiki ha. O apil na sa atong set ang atong Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass. ang atong tumkis turmeric powder 5 in 1, ang atong tumkis herbal oil, patulo sa mata, ang atong bigro para sa atong mga kahayupan, inumanusab ang atong kwan, ang atong Prima Bila Skin Lightening Soap. So, huwag mga adlawa ha, usbon ako, kamong taga Liba, Balukbahan, Kanipaan, Matunog, Datagan, Camp Blessing, o diamo sa ilang marmuhada, Merlinda, sa Lotto Outlet sa Poblasyon Bayog, o niya, mga alas 12, dayon alas 8:30, kay Musayo Taugma, diata sa Hapitas, Kumalarang, diya sa Liquid, ilang Joe and T Barbershop and Big Shop, ulat mo diya, dayon, ilang Ladoy Kundis. Alas 8 tada, ilang Ladoy Kundis. Pasmo na ko, 0975-6955-190. So, din na usap na po sa atong entertainment program, ang Yamog sa Kabuntagon. Sinoy Munding, maayong buntag kanatong tanan.
2: Maukini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
3: Day Michelle, interview ang tigaan sa mga experience si Mus Bigro.
4: Maayagid ay yung produkto doon. Daghan siya baktin ba? Sa wala pa ko ka Bigro, lahat yun. Buta ni siya baktin.
3: Karon?
4: Karon daghan siya baktin nga. Ang kagamit ko ano yung produkto.

0: matod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Magtingog Bell FM, alas 5:02.

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
3: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Hey, karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po, ang tiyan ko. Pero,
5: dugo wala na?
6: Wala na po, at saka iniisip po po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon. Sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung less coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Sa panahon karon na andan na, pirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Alas 5:27 na mga kabagting o kabalkadas, tinipagyapan sa tumpag Banaguban. Lumanon sa lanog sa bagtingan. Okay, tunol na tundugan pang mga updates sa mga kasayuran nga doon na pagyapoy kalabdanan ng katauhan sa Dakmayan, Lalawigan o Kanait nga mga rehiyon. Around to sa to ang mga pagbalita mga kabagting o kabulkadas. Siyempre, kini nga to ang tulo manon ang gipaloyuhan o sabgini sa maayong kabubuton. Padayong nag-abag nini nga to ang programa mga kabagting o kabulkadas. Especially niya to nga mga mahilig kayo nga mga pe. Mahiligon nga mga pe. Niya medyo apiki na ang panlawas. Dali na kayong matandog mga kabagting o kabulkadas. Anita sa said panyawan coffee mix na. Ang said panyawan coffee mix, naguol ka ba kay dili ka pwede makapangapi kay acidic lagi ka or diabetic? Ania ang kape. Nga para nimo ang said panyawan coffee mix ang kape nga adunay mga epektibong sagol nga puro gyud natural. Kape nga better or kape nga bitter apan makapa better. Matapang na kape nga kaya kang ipaglaban nga produkto kini sa said marketing incorporated kay Basta said marketing tatak magaling. 106.7 FM. Yan ang mga hanay sa mga balita sa round 2 sa tumpag panaguban sa lanog sa bagtingan. Mga kabagting o kabalkada, so nao na to ang mga natalagikan sa mga nakalap na ang sa mga nakalap na mga kasayuran. ni bagting 28 ini nga may kalabtanan lagi sa focus crimes mga kabagting ug kabalkadas kay 8 ka mga focus crimes sa Zamboanga Peninsula hugot nga tutukan sa PRO9. Ang sa kini mga 8 ka mga focus crimes sa tong sayran sa detalye sa report ni Kimberly Namuag. BBC
0: Live Report. Hugot nga tutukan sa bagong Regional Director sa Police Regional Office 9, Police Brigadier General Dennis Isguera, ang 8 focus crimes isip kabahin sa pagpaligon sa kampanya batok sa kriminalidad o pagmintinar sa kalina o gahapsay sa tibuok Zamboanga Peninsula. Lagip sa mga krimen nga prioridad nga bantayan sa kapulisan mawang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping sa mga sakyanan o motorsiklo. Matod sa PRO 9, tumong sa maong nga mapakunhod ang ihap sa mga krimen o masiguro ang kaluwasan sa matag komunidad sa rehiyon. Gawa sa 8 focus crimes, padayon usab ang kampanya sa kapulisan batok sa ilegal nga droga, mga walay lisensyang armas o smuggling o pagpalusot sa mga kontrabando. Giawag usab sa kapulisan ang publiko nga makig-operar o dayong mag-report sa bisan unsang kadudahang kalihukan aron dali kining maaksunan sa mga otoridad. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting
8: 106.0 FM. Radio mga kabagting o kabalkada sa 8 ka mga focus crimes kuban sa murder, homicide, physical injury o carnapping sa mga motorsiklo o mga sakyanan na pila ang pagpangawat mga kabagting o kabalkadas. O mo mga ganabitong hatagan o gadakong pagtagan aron mapakunhuran. Manginautang nga magmalampuso ng atong mga turidad sila mga tinguha o galabaus tanan na dunay ligong partisipasyon o kooperasyon, I mean, sa mga katauhan na nimuyo sa saka lugar. Ay aron nga diin, gilayon nga mataho kung unsa mang krimen nga nagpanghita mo. So, dugan pa ang mga updates sa padayon ta sa pagtunol kining mga balita usab nga nakalap ni Bagting 29. Cheryl Onyot ni Razan ay kalabutan ni ining motorista. Laking misulay pagpangatake sa mga motorista gamit ang duha katag-as nga hinagiban na dakpan sa Zamboanga City. Ani ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot ni Razan. BBC
9: Live Report. Nadakpan sa mga kapulisan ang lalaking nagdala og duha ka tag-as nga hinagiban og misulay pag-atake sa mga motorista o pedestrian sa MCLL Highway, Barangay Putik, Zamboanga City, kagahapong adlaw, Hunyo 4, 2026. Base sa report, dali nga miresponde ang mga personay sa City Traffic Enforcement Unit human makadawat og impormasyon bahin sa maong insidente. Pinagi sa paspas nga aksyon sa mga otoridad na pugngan ang posibleng mas grabe nga kadaot o malampusong nadakpan ang suspitsado. Human sa pagkasikop, gidala dayon na suspitsado sa Sanitarium Hospital sa pasubulong alang sa medikasyon o hostong disposisyon. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang motibo sa insidente o kung aduna ba'y kalabutan ang paggamit o illegal nga droga o kahimtang sa pangisip sa suspitsado. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan, 7FM o Radio Bagting.
8: 106.0 FM. Dugampang mga balita usab gikan ni Bagting 27, Dari Laya ay truck driver nga nadakpan tungod sa paglapas Section 3 Republic Act 10883 kung unsa kini atong sayran sa report ni Bagting 27. BBC
0: Live Report. Nadakpan ang usa ka 28-anyos na truck driver o residente sa San Jose Pagadian City alas 8:11 sa buntag nitong Hunyo 4, 2026 dito sa Proc 9, Barangay Mga Pagadian City. Ang mga personay sa Pagadian City Police Station uban sa Perzes, PMFC o Zeres Marpsta nagpahigayon og operasyon sa pagpatuman sa balaod nga miresulta sa pagadako pinaagi sa gawang sa warrant of arrest nga gi-issue sa presiding judge sa Branch 22 Regional Trial Court, not Judicial Region
10: Luzon, Pagadian City. Niadtong Hunyo 3, 2026, tungod sa paglapas sa Section 3 sa Republic Act 1083. O nailhan nga New Anti-Carnapping Act of 2016 nga walay girekomendang piyansa. Ang akusado, ana nakaroon sa kustodiya sa Pagadian CPS, ala sa saktong dokumentasyon o nahiangay nga legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
8: 106.3 Tabog tangad doon sa mga kasayuran usap nga nahipos ni Bagting 17 Florence Afima. Duha ka individual sa kote sa drug bypass operation sa lungsod sa Aurora. Ania ang detalye. BBC
11: Live Report. Asong paglapas sa Republic Act 9165, Good Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pagatubangon sa duha ka individual human nga nadakpan sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Haso, Barangay Monte Alegre, Aurora sa Buanga del Sur. Ang nasangpit niya magdinakpan, nagpanginjarol kini og 39 og 32 anyos.

0: Alas 5.35, tumbalingan sa Bagting 17, Florence, Safima, go ahead. Go ahead, John.
1: Nasapit nga marinakpan ang managsamang residente sa barangay Manga Pagadian. Nakuha sila posisyon ang upat ka sa shay sa ikatahapang Shabu, guban pang drugs paraphernalia sa nga sa kasamtangan na kinikaroon ng ibalhog na sa Pagadian sa Kusa Aurora Municipal Police Station na o nagpaabot na lamang kini sa kasong ipasaka batok kanila. Bagting 17, Florence, Safima, sa BLFM, Radyo Bagting.
0: 106.3 Radio Bagting. Mga natala, mga kabagting o kabalkada, sa labot ka sa mga nahitabo, gikan na sub sa area sa naglahilahi ng mga dapit na sakop paghihapon din sa Rehiyon 9 o mga kasikbit, mga kabagting o kabalkada. Sa mga kinigitawag na to o nagkadaiya ng mga panghitabo, pagilayon ng mga tagan o pagtagad, pinagi yung sub sa itong mga otoridad. Kaya sige, sa presyo po sa mga school supplies, later na mga kabagting ang kabulkada, sinyo na may balaan. O kining atong tulumanon, ipaluyo na sub kini sa mga kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. Ang vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan ug maayong vitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bata ug maayong edad. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, vitamina pampamilya para sa puyang 0 to 11 months, Vitron drops para sa mga nag-edad o 1 to 12 years old, morning Vitron syrup o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Tungkol kang Vitron Vitamins Plus Iron, ginamang kini sa RSB Trading FTA approved, magmapalit kini sa inyong mga butika o pharmacia sa inyong mga lugar. Sa pamainyuhang gihulat diha, ay gulat palit na. O gamitin kang Vitron Vitamins Plus Iron, mga kabagting o kabalkadas para sa mga kabataan nga nagtungha aron nga adunay gana sa pagtuon, pagkatulog o pagkaon. 5:37 dinhi sa itong pagbanag-uban sa gihapon, mga kabagting og kabalkadas. Nilipat ang mag-commercial break. Og tanong gikundina sa National Press Club, NPC. Ang pamahayag ni Senador Rodante Marcolita sa Senado nga naghatag og impresyon nga ang mga siyempre, mga magsisibya, sumala pa nga bayaran. Ikon pa ni NPC President Leonel Boying Abasula, ang ingon ni ining halapad o wala matudpay basihang akusasyon ang makapahatag sumala pa o kasakit sa propesyon o nagpaluya matudpa sa mahinungdanong papel sa adunay kagawasan o responsableng pagpadayag sa demokrasya. Ini ang gipanghimugos sa libo-libo ka mga kinig magsisibya. Dili lang kay sa broadcast apil na sa print adlaw-adlaw nga nagsakripisyo aron nga magdala og maghatod og mga balita sakto o gadiin adunay unod og impormasyon. Sagad matudpan na butang sa peligro ang ilaha mga kaluwasan. Ano pa sa NPC nga andam sila nga makigambit, makigisgutay para paligunon pang itikaw integridad sa kining kagawasan sa pagpadayag. Apan dili mamahimong palabyon ang mga pamahayag nga walay paigong ebidensya nga nagbutang sa gun pa sa tibuok industriya sa negatibong imahe. Alas 5:39 na mga kabagting o kabalkada, siguro dunay uban nga makaingontag, siyempre mugawas nang og dunay bayad, pero kung aduna po yung mga nagpabilin paghihapong media nga nagtrabaho paghihapon sa mga gimbuhaton na di kinahanglan nga muyamar o mga unsa pa diha, mga kabagting o kabalkadas, di ba? So pagtunol og balita palang daan mo adto sa area paguman mangalap og balita bisan pag unsa kalayo unsa ka kagadlawon gabi og dugay pa mga tulog aron maghimo pag balita. Siguro kung adto na may mga nahibal-an nga media nga inyong gidapang bayran simula ma o kana siya sila punto dili pwedeng nga imong tananon or ilahaton, hindi pwedeng lahatin. Okay, doon na paghihapon ta nagbarog paghihapon ta hangtod sa pagkakaroon. Kung galing nga doon ay mga giingon na itong bayad, syempre, gato ng mga doon ay ads, nagbayad og ads. Diba, Nikki? Oh, nagbayad og ads. Aron lamang yun po mabuhi na itong istasyonan. Oh, pero kung mingon tagbayran tanan, pwede kung kinsa inyong nailhan. Oh, pero kung mingon tag ayaw po tanan, kaya na pa tayo nagbarog dari. Naghan pang nagbarog dari nga wagi din tao na nang gitawag na itong bayran para lang yun dauto ng usa ka tao o usa ka nila lang. di ba ka, busulatan o di maayo mga kabagting o kabalganis kay base gina sa mga facts, labi pa katumang nagmatinud-anon sa ilahang propesyon. Alas 5:40 na mga kabagting o kabalganis din ipaghihapon sa tumpag Banaguman sa Lanog sa Bagtingan. Oras alas 5:40 na. 106.7
2: FM Radio Magbating. This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
3: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
7: I see sa. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang baligya didto?
7: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
6: Safe ba na ilang products?
7: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop na safe o legit tanang baligya.
6: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
7: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
8: Maskin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
9: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pud mo ani.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
11: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
12: Yes, strongest.

0: 106.7
1: Alas 5:46 na mga kabagting og kabalgada. So gato mga nagatang sa mga precious mga nagunang panliton og usanan niini ang mga gikinahanglang school supplies. Kabagting og kabalgada sa need na gid nato nga. Uban nakapalit na pero uban karon pa siguro or maybe ugma. Aduna tay mga nakalap nga mga presyo sa kinibitang nagunang palaliton sa mas bag. Pero katuling mga kuan ra gid nga mga bag ha, di gini katong mga high end na bitawag ana. Katong mga smart bags na lahi na pud to. So anita sa mga nakalap nga mga impormasyon, mga presyo sa mga school supplies. Naghihaguan magiging taon ni Anto ni Dariang or ni Daryl. Tinood nga lang ni Daryl is Dariang is Daryl. Daryl aya ay naroon lang yun makuha o mga basic ng mga panginahanglan nun sa itong mga estudyante sa elementary. Aniya ang report. Good morning ni Moyang. Kumusta? O kanibitang dasagbang supply ron sa mga school supplies. At ang sayran sa update sa market report.
0: BBC Market Report.
1: Good morning, Yang.
2: Yes, Bug Team, this is Ice. Mayong buntag, ginabi na sa itong mga suking ting paminaw. May mga orasa to ito, no lang kasamtangang presyo sa school supplies. Kundi na doon na nag-ubay-ubay ang namalit sa itong paglibot suroy din sa syudad sa Pagadian. Karoon natong sayran, school bag, 285 nga to 480 ang maong presyo. Writing 5. Writing pad, grade 1 to grade 4, 11 ang buok, 105 ang rim, quiz pad, 1/4 con 1/2, lengthwise or crosswise, 12 ang buok, 115 ang rim, 1/4 quiz pad, size ang buok, 55 ang rim, yarn notebook, 15 ang buok, 145 ang rim, spiral notebook, university by 5 ang buok, excellent, 32 ang buok, Canopy, 30 ang buok. O ang Inspired Premium, 30 usab ang buok. Composition Notebook, 13 ang buok, 125 ang rim. Writing Notebook, 13 ang buok, 125 ang rim. Index Card, 13 ngadto 38 ang pad. Color Pencils, 39 ngadto 229 ang presyo. Pencil Case, 30 ngadto 50. Lapis nga Munggol, 12 ang buok. Ballpen, 12 ang buok. Ang 6 pieces, kay 49. Eraser, 5 ang buok, nga to 30 ang buok. Tahal, 15 ang buok, nga to 50 ang buok. Crayons, by 5 nga to 55. O ang oil pastel, 35 nga to 55. Mga katawang kamsantawang ang presyo sa school supplies. Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay sa Balafem o Radio Bagting.
1: 106.7 Dagang kay salamat Bagting 27 sa mga books or notebooks, mga school supplies para to sa itong mga kids ha, sa elementary kay sagad nga pakita itong mga bags mga itong napay mga Power Ranger mga Batman kawan ka ng motoy ampay ni Nikki sa una sa diyang nag-eskwela pa siya sa elementary ha. So, manghinata nga kamo diha makapalit. Doon na may makapili. Anay, barato, good. Doon na yung tunga-tunga. Doon na yung mahal kayo. So, magdepende na sa inyo mga budget ginikanan. Pasabta lang ang inyong mga kabataan, ha? Doon na yung makasabot na maginang itong mga kabataan. Kaya, kung dili gid kaya, ayaw pugsa. Meron nga dili ka magproblema, di maglaba, di mong ulos, kamahal sa palaliton. Kaya doon na pa yung mga kabataan in town na ginahanglan pa nilang balon kada eskwela. Last na pag balon sa kwarta o balon pa kang pagkaon o snacks pa ka ha. Na pag mga alamutan. Goy, hindi na pwede masipyat ng mga alamutan o bayronon mga kabagting o kabalkan. 5:50 na. Dini sa to ang pagpanaguban sa ikatulong bahay na kini. Round 3 sa itong mga balitang impormasyon. Itong mga wapag yun yung taon nakapa-enroll diha. Pagpa-enroll na mo eh. May pa-enroll na inyong mga kabataan. Kaya ron nga diin sa pagbukas sa klase, dili mo iwit ang inyo ha, mga kabataan. Ipa-enroll na kung gusto kag private, gusto ka og kuan ma-develop dili lamang ang academics, apan lakip na ang ilahang spiritual nga bahin silang kinabuhi. Si Mapesi, CMA Pagadian Educational Center Incorporated, ang enrollment nila nagapadayon school year 2026-2027, 2K o 2,000 pesos ang ilang enrollment fee kung yung magsugod nilang klase sa June 8, 2026. Siyempre, sila nagatanyag sa ilahang preparatory, ilang kuban ni sa nursery alang sa mga 3 years old, kinder 1 alang sa mga 4 years old, o kinder 2 alang sa mga 5 years old, o ang elementary grades 1 to 6. Anya, di mo agay mag-goal kay small class size mo sila 25 kabuok mga estudyante mo, ganilang ideal para matutukan ang learning sa mga kabataan-unan or kabataan. Fully air condition ang classrooms, busa way problema. Unya, alas dugang kasayuran na text or call 0951-835-7196. So, di ba ka ha? Bisita ang ilang opisina de sa may Bonifacio Extension na San Jose, Pagani, and City. Naroon nga diin na inyong mahinabi. Mapa-enroll ninyo mga kabataan Mondays to Friday. Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Okay na ang Sima Fesi kung CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Building minds, nurturing hearts, one family, one Sima Fesi. 5:52, mga kabagting o kabalkadas. Napatay yung mga balita nga itong itunol nga na kaninyo mo sa standby. Ay, kinigitawag na to ga sigarilyo ng mga smuggled nga mga sigarilyo. Din 13.2 million ang kantidad niini nasakmit dito sa Lanao del Sur. Italy sa report ni Bagting 28 Kimberly namuwa.
0: BBC Live Report.
3: Kapin 13.2 million pesos nga kantidad sa gituuhang smuggled nga sigarilyo ang nasakmita sa mga awtoridad ato sa anti-smuggling operation sa barangay Liangan na Picong, Lanao del Sur niadtong Hunyo 3, 2026. Sumala sa Lanao del Sur Police Provincial Office, ilang na diskubre ang daghang kahon sa ilegal nga sigarilyo nga gibiyaan sa usa ka bakanteng lote nga gilibutan sa mga kabalayan. Gituuhang gibiyaan og tuyo sa wala pa mailhing mga individual ang mga kontrabando human masayran ang operasyon sa pulisan. Ang mga nakumiskang sigarilyo karon anaa sa kustodiya sa Picong Municipal Police Station alang sa hustong inventaryo ug imbestigasyon. Padayon usab ang paningkamot sa mga awtoridad aron mailhan ug madagpan ang mga responsable sa pagpasulod, pagtipig ug pag-apod-apod sa maong mga produkto. Bagting by the Ocho Kimberly Namuag sa Ball of M ug Radio Bagting.
0: 106.7
1: Ato yung mga accomplishment gikan gadto sa ato ang mga silingan nga mga rehiyon, mga kabagting og kabalkadas. Ay mga angay na to nga kanibitong sa kanunay kampanya sa kagamanan na kinahanglan nga matagan po ng pagtaga daron nga mapakgang ang kanunay nga pagpalusot sa mga nagkadaya nga mga smuggled. Ay kung magsige na lang smuggled, wala may masulod sa panudanan sa gobyerno, mga kabagting og kabalkadas. Positive side ta nga magdanaw na ilang ta magsigig negative. Okay, basta magsigig tag negative ang sistema sa itong kinabuhay, mag negative na lang yung permente. So positive. Okay, maningkamot, positive. Dara sa dako nga mga pagpangaliya, pagampo, nga kanang namunuan, nga diin nagpahimulo sa gahom, tugan ng tanaog, kuan, kurat-kurat ng ilang kasing-kasing. Grabe na, kurat-kurat. 5:54 na, ninis itong pagpanaguman gikan sa BBC News Center kay National Housing Authority 9. Nagpahigayon og house-to-house GCash information, education, and communication campaign sa Pagadian City. Uy, mo ba? Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyotliraza.
0: BBC Live Report.
4: Nagpahigayon ang National Housing Authority kon NHA Region 9 Pagadian District Office og House-to-House Information, Education and Communication Campaign bahin sa paggamit sa GCash alang sa pagbayad sa housing amortization sa Kagitingan Heights Homeowners Association, Barangay Bugo, Pagadian City, kagahapong adlaw, Hunyo 4, 2026. Atol sa kalihukan, gipasabot sa mga kawani sa NHA ang mga benepisyaryo may tungod sa kasayon, kaluwasan o kaipiktibo sa paggamit sa GCash isip pamagi sa pagbayad. Gipanghatag usab ang mga flyers o gipahimutang ang mga information posters sa nagkalayang bahin sa komunidad aron mas mapalapad ang kahibalo sa mga residente. Sumala sa NHA, tumong sa mga kampanya ang pagdasig sa tukmang pagbayad sa amortization, pagpalambo sa digital financial transactions o paghatag og dugang impormasyon sa mga benepisyaryo bahin sa mga serbisyo o payment options nga ilang mahimong magamit. Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting 106.7
0: Radio Bagting.

Alas 5.56 na mga kabagting o kabalkadas. So ito yung mga impormasyon ni Bagting 29. Ito, importante bitaw kay na, no? Kaya na magong GCash sa pagkakaroon mo na pwede yung mga pamaagi na pwede ka makabayad sa imong mga bayronon. Bisan sa transaksyon sa gobyerno, mga kabagting o kabalkadas. Sa importante, aron nga dili na kinahanglan pang money sa sentro, magbayad. Pwede kayong ipaagi lang sa inamitong ingon-iini nga mga pamaagi sa pagbayad. Okay, aron nga dili na madak-an sa pamasahe, dili na moani pa sa sentro. Kung nalay kajkasan dito sa inyuhang mga tuol nga establishmento or convenience store, pwede na. Huwag kinahanglan po nga magpakisayod, pinahanglan nga makahibalo kon paunsa. Kaya ron nga di mga sipyat. Masipyat pa magali ng mo nag permitting na andang gimuat nun. Unsa na lang ka ng kanabitong bag-ulang sa tuang sistema nga di ata mo agig bayad. Yung masipyat pag yung toplok og unsay mga nasipyat. Da, isod na ba kayo isugutag pagbalik na mga kabagting o kabalkadas. Unang kinahanglan sa matag karon ng unya, nga doon ay mga ipakita, ipadayag, o doon ay mga impormasyon, ato gid na silang kanabag i-cater. Ayaw kayo pag kinibitang pagkumpiyansa. Ay bililhon gud nga makabalo ka. Ayaw nang ahat-ahat nga kahibalo. Kay saga darbas ahat-ahat nga kabalo, mura pong piling yung kabalo. Dapat kay tibuok yun imong hibalaan. Alas 5:58 na mga kabagting o kabalkadas. Boto yung mga balita gikan sa BBC News Center. Pinagi ka to sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyut Liraza. Ayan. So, di atong mga nanag-atang sa resulta. Ay, don't you worry. Kay the result is here na giyon. Ganina pa. So, 900 ang 9 PM. As in, 900 yun. Unay resulta kagabi eh. Mga kabagting o kabalkadas. Yan, aninata sa inyo mga greetings. May buntag ninyo diha, Annabelle de la Serna. May buntag and have a nice day. Thank you so much. Og lakip na sab ni Juni Cuba. May buntag diha sa Don Jose Dinas. Og ingon man sa mga pahaman tong uban. Okay, mungod to na butang tong Radyo Bagting o news. Diri na ito sa entertainment. Good morning from Sinakaban, Misamis Occidental. May buntag ni mo Jose de los Reyes Ucaya. And Nori Amor Prahis, may buntag. Happy listening to you here in La Victoria. Abin akong LA. La Victoria Aurora sa Buangga del Sur. May buntag ni mo diha Nori Amor Prahis. Vanix Mucha Bamunga, may buntag. Especially usab ni Juanita Sasel Calderon Tilaon, may buntag usab ni mo diha madam og taga Kulumulave, particular Dasporok Malinawon, Kulumulave sa Buangga del Sur. Ayun naman na po nakugbasa ni si Annabelle, si Aljun na mukatkat, may buntag ni mo diha Jun og kinsa pa na rin. Baltazar Akain Minyoza de sa Malaysia. Og si Mansuito Ayaay day. Uy, kabasa ni salamat kaayo ni mo Kuya Mansuito Ayaay ha. Aljun na mukat ka, thank you Tristan Wyatt. May buntag. Salamat po guys makanunayon ninyo nga pag tune in din si Bian. Si Aso Abogada, may buntag always jud na minaw dari sa San Isidro Pitugo. Salamat po guys sa inyong pagpaminaw diha taga lungsod sa Pitugo. Dili man tanan pero adunay nakapadangat sa iyang mensahe nga ri. Mga kabagting ang kabalkadas. Wala may igong oras oi sa pagpadayon pa dinis to nga tulumanon ang importante nga nagkauban ta. Natunol na to mga balita o impormasyon. Anita sa tuang pulong ay paambit nga na kaninyo mga kabagting o kabalkadas. Whoever is greedy for unjust gain troubles his own household, but he who hates bribes will live. As Proverbs 15 verse 27. Salamat kayo ang susunod na gayon pohon kay Biyernes man ron ugma kay SJ na inyo makauban sa Sabado nga edisyon. Ako si Bagting 16. Vanessa Cagas tumakol. Daghang salamat ug maayong bunta. Oras alas 6. 106.7 Radio Bagting.

0: Alas sa 6:09 na itong oras sa Kabagdig Balgada sa Kadinyong Tanan na Mayong Buntag. Kumusta? Adlaw karon nga Biyernes sa Pitsa 5 nas buwan sa Hunyo 2026. Dalir kayong adlaw Kabagdig Balgada. No, paspas kayo ang mga adlaw. Sunod semana, balik na sa klase. Mauna ang sa tanan garon nga maginikanan, hinaot paunta nga nakapamalit na mo og mga gamit sa inyohang mga anak. O di ba kaha Kabagdig Balgada, ano? Ang tanan na andam na gayod, humana mo og brigada, pagkatong wala pa ka brigada, ala sige, brigada na mo karon, gumikan kay karon ang katapusang adlaw sa Brigada Eskwela Kabagdig Balgada sa isip pagpangandam sa matag tulunghaan. Sa dili pa hingpit nga magbukas ang klase aron usab Kabagdig Balgada nga limpyo na no ang mga tulunghaan nga kini ang aliser magbukas ang klase Kabagdig Balgada no kaysa naandan kinahanglan jud nga manghinlong daan kay aron lagi nga dili mabalo og hinlo ang mga estudyante panahon sa pagbalik sa klase Kabagdig Balgada siya. O na nga, ganin yung tanan, no? Sa mga ginikanan, nga mubrigada pa lang karong adlawa. O, amping si kanunay. Gahini og oras, gumikan kay nalamang sa tulong. At doon na sapat ka oras ang pag-brigada, no? Gawas lang niya itong mga tupad beneficiaries. Kay lima o kutibok adlaw gayon sila Kabagdig Balkadas nga mubrigada, no? So muna nga, di na ta angay nga matingala kung nganong adunay mga tupad beneficiaries diha karon sa inyohang tagsa-tagsak mga tulunghaan kung galing aduna may gideploy ang ato ang dole tungod kay kana Kabagdig Balgada no isip pa suporta sa gobyerno ngadto kanila. Anyway, sa tanan nga nagpaminaw maing buntag sa ato ang mga drivers kanunay, mga negosyante, mga mamagpapa, mga mag-uumag mananagat, good morning sa tanan nga kutob sa nga nagpaminaw ni atong programa sa kanunay maing buntag Kabagdig Balgada. Lain na usab nga hugna sa tuang tulumanon kung hisgutanan karong buntaga at tuang paghahisgutan diri sa tuang at tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Kadi na doon na gayoy kalabutan ang katilingban nga kinahanglan kita nga magpakabana no aron na Kabagdig Balgada sa nga dili na kita muingon na nga wata kabalo sa usa may mga panghitabo, di ba? Kay ngano man tungod kay ang dili matutpa pag ang walay pagpakabana sa mga panghitabo sa palibot usahay makahatag kini og pagkaignorante no sa usa ka individual, di ba? Kaha pagka wala gayoy kaalam no sa usa ka individual Kabagdig Balgada muna nga kitang tanan, no? Makaga magpakabana. Kung sa manugaling ang mga panghitabo sa tuang palibot, labi na kung ugaling doon na mga matawag na Kabagdig Balgada nga mahimong apektado, no? O labi na natong mga yanong katawhan na. Alas sa niya mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan, pwede niyong ipadangat dire sa itong text line ng 0938-2077-614. Atong usbon, Kabagdig Balgada sa nga itong text line 0938-2077-614. Muna ito ang text line number alang sa inyuhang mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan, no? Kung gusto mong mupadangat sa inyuhang mga reklamo, pwede ragyod kayo basta kay ito lang ng mahatagan o pagtagad Kabagdig Balgada. Anyway, ang ato ang hisgutanan karong buntaga, mahitungod niining pahimangnos pag-asa, mahitungod sa opisyal na nilang agipahibalo, kinibitong pagsulod sa ting-ulan o matod pang opisyal ng gipahibalo sa pag-asa nga naihulaw pero aduna po ito ulan nga masinatian, no? So muna nga diligid layo nga aduna yung mga bagyo nga itong masinatian Kabagdig Balgada. Ingon man usab ang unsa ba kaanda mga tuang departamento sa edukasyon alang sa pagbukas sa klase karong adlaw nga Lunes, no? Pila ba'y target sa tuang DepEd sa tibuok nasod, no? Sa pagbuka sa klase kabagtig kabalkada sa tusayran usab o galakip na usaba ni ini ang kinibitong mahitungod kabagtig kabalkada nga $10 million, you know, nga saad nga tabang may upload na kay sa Department of Health sa WHO, no, kon World Health Organization. So ato na yung tanawon kabagtig kabalkada kung unsa ni siyang kining kuan saad bito sa WHO nga muhatag matod pa og 10 million nga dollars, no, nga ato ani nga tan-awon kay gipaimbestigahan maguni siya kabagtig kabalkada. But anyway, kutob sa duna tay igong oras sa ato ang hatagan og pagtagad ang mga angayng hisgutan labi na lakbitan atong jutay kag hapon, no, nahingon ta og kuan gayod. Nadayon gayod ang Blue Ribbon Committee hearing, no? Nagka gubot ang makita sa video nga nangunay gayod na nasa lugar, no, si DILG Secretary John Vic Remulla, no? Ug matod pa nga gipatawag matod pa siya ni Gatchalian. Si Win Gatchalian matod pa gipatawag sa iya, ha, aron nga kini bitawng magpabilin ang seguridad ba sulod sa Senado kabagtig kabalkadas, no, human kini si Gatchalian nagapagawas og nagdunay press briefing ingon nga walay kuan kini nga dili pasudlon, no, ang mga empleyado pwede na nga manguli pero human ning nagpagawas pod ang si Senate President Cayetano nga kinahanglan nga mujute kay naay musul naa sila magkomite kining hearing sa Blue Ribbon. Sumuto nga nahitabo kabagtig kabalkadas nagkagubot stilan oy nagingon ba nga naunsa na maginato ang nasud lagi, no? So daghag mga nalambigit na pud sa kuan kining mga nanapoy mga pangalan, no, nga gilambigit sa 18 Marines nga giingon nga ilahang gidad-an og malita, oh, unya ang katigalahan lang kabagtig kabalkadas kay unsa to si Dilima, no, kuan apil matud pa sa gitagaan nila og malita time nga sa tuntuiga yahang gihinganlan nga panahon nga si Dilima kay dili man opisyal, oh, dili opisyal sa gobyerno kagikan sa napriso, then karong tuiga lamang nabalik si kining or natong 2025 lamang nabalik og lingkod si kining Laila De Lima isip pa mga kining party list representative, di ba? So muna sige ingon sa Malacañang nga kung tinuod ang giluwatan nga pamahayag, no, kinahanglan ipakita ang ebidensya kay dali ra matud pa kayo mamasangil pero lisod di kayo pamatud-an, di ba? So muna giingon nga tinuod pod ang kuan sa Malacañang hagit, di ba? Muna giingon nga kung tinuod gyud mo na inyohang mga pasangil sa tong mga ex-marines o ipakita ang ebidensya, di ba? Katong mga nalambigit bitaw nga mga pangalan, oh, doon ay mga pangalan nga gilambigit, ipakita ang ebidensya, di kay kutub lang sa picture, di ba? Doon na kanag yung, doon na yung mga, kuan ba, kining bukat nga ebidensya kabagtig kabalkadas, kay dili manguna usahay dawatong sa korte ng, dili kayo ligon ang imuang ebidensya, di ba? So, kung sa picture lang atong basihan, no, pwede pa na kabagtig kabalkadas nga sutaon pagtaman sa tuang mga sa korte, no, sa tuang mga kining hingtungdang ahensya, sa tuang mga balaod nga kun dili ba ni AI, di ba, dili ba ni siya wa ba ni gigamit ang AI kabagtig kabalkadas. So mao na nga mas mayo kun daghan og mga kuan mga pruweba, no, aron nga mas bugat gayud ang pasangil kabagtig ang kaso kabagtig kabalkadas. Hangtod nga wala ka ikapakita nga ebidensya, no, pwede gid na i-deny sa individual maingon nga pasangil lamang, ba? So auto daghang Tito Soto sa pabak ato si Father kining Flaviano apil matod pa sa gitagaan nila og Malita. Oh, Gaya di Lima. Isa patong isa. Manigingon kabagtig kabalgada sa lasige. Sharo dili ni Mahorot ni Mang Pangalana og Lambigit mahitungod sa flood control project. No? So makalibaw na ingon ba nga ang sila gaway-away og taman pero gadawat og dagkong sweldo. Pero kumusta ang mga katawhan, di ba? Kumusta ang mga katawhan kabagtig kabalgada sa natabangan ba? No? Kanya ikaduha. Kanang mga matawag taog karon nga mga ubang senador nagtuog hada kabagtig kabalgada sing wa po na nalambigit sa matawag taog korupsyon, di ba? O na igiingon, no? Nga pagkangalan nga naa ka sa katungdana, no? Na elected official ka, madinang kita magingon nga limpyo ta dring dapita, di ba? Ultimo gani ordinaryong tao mangurakot pa manggani. Mangurakot pa maganita sa tuang ginikanan samot na nangingon ana kabagtig kabulkadas nga naa sa posisyon naa sa gobyerno, no? Nagiingon nga aron nga kwad bitaw walay tao nga limpyo kabagtig kabulkadas, di ba? Kay magamay or madako man na imong gikuha pagkangalan nga nangawkaw ka sa din imong kwarta kurakot gihapon na kabagtig kabulkadas, di ba? Kurakot magkitag oras kana pabakahang kwarta pastilan no nigiingon nga kung imbestigaran tanan ako na ay imbestigaran nga mga senador tanan imbestigaran di ba aron nga makita gayud kabagtig kabulkadas di kay ang nahitabo karong mga panahon na bawlang, no? So alas 6:21 natong oras no nigiingon kabagtig kabulkadas, no? Nga kutob sa mga manggawas karon bitaw nga mga balita makaingon ta kung sa bani fake news or dili fake news, no? Tinuod bani o dili tinuod mo na ang gipanghingusgan gayud karon sa atoang gobyerno kabagtig kabalkadas, no? Nga mapasar ang kining anti-fake news bill, no? Mo ni ang gihimo kabagtig kabalkadas kay lagi naglibog na nga to ang mga katawhan kung unsa bagayo tinuod nining dula, no? O kining panghitabo sa tuang nasod, no? Bahin sa mga atong mabasa nga mga balita online nga daghan kayog mag-share the post, di ba? Nga usahay kay maglibog na lang yung ka kung kini ba tinuod. Sumuna nga ang atong gobyerno karon, no? Human lagi nga mingsiaw ning fake news kabagtig kabalkadas, so gipaspas gipapaspasan nga maaprobaran ni sa ubos balay balauranan ang kining anti-fake news bill kabagtig kabalkadas, no? So sa boto nga 286 tulo ang ning supak og pito ang ning abstain, gipalig-on na sa kamara ang ilahang desisyon, no? Ang ilahang gipasar sa katulo og katapusang pagbasa ang anti-fake news bill, no? Nga kini ang nagtinguha nga mahunong na ang mga organisadong disinformation, o di ba? Troll farms operations o guban pang mga malisyosong pagpamakak nga gipakatap sa online o pagprotektar, no, sa kagawasan sa mga magsisibya kabagtig kabalkadas, no? Sumone ang gibuhat karon sa itong gobyerno. Kung paunsa ba mabatukan ang fake news, kay lagi, inyong tanawon, di ba? Na yung mga tao nga fanatic kayo o kaya devoted kasi sa iyang pag-suporter sa anong politikuha, pwede niya gamagamaan o kinibitaw nga gamay lang kining quotation sa iyahang message ko, no? Nga mauna niya ang giingon pero dili di ito, di ba? O ingon man, daghag mga clippings sa gipangkat nga mga edited ng uban. O niya, mutuo po dayon ang mga katawhan. So ang resulta, ang gobyerno aron nga mahunong na ning fake news pagpakatap sa mga sayop nga impormasyon, mga malisyoso, so ilahagay yung ipaningkamutan kabagtig kabulkadas, no? Pero kumbot, bitaw na hunao, no? Dili lang man kaya nga ito ang karon nga administrasyon ang nabiktima ning fake news, so, di ba? Sukad pa kaniadto kabagtig kabulkadas sa panahon ni former President Duterte. Dire gasugod ang fake news, pero ning grabe lang ang fake news kapag tigabulkadas karong panahuna sa term ni PBBM, di ba? So mauna, ngailahang ipapaspasan. Ang House Bill number 9465 or Digital Media Anti-False Information Act, lakip sa mga priority bills sa Legislative Executive Development Advisory Council kung lida kapag tigabulkadas, no? So, ipadayag ni di na sa panahong dikat naghitak ang mga disinformation na himong nikusog na usab ang kinibitaw nga walay pagsalig sa komunidad gabag tigabulkadas o nadaot ang reputasyon sa pilak ng mga individual, no? O lakip na usab ni ini, gisamok lamang o ang demokratikong proseso o guban pang mga dagkong bahad sa nasudnong seguridad kapag tigabulkadas siya, no? So, muna giingon ba nga pinaagi lagi sa mga sa usa lamang sa kasayop ni mo nga pagpag-post dira sa social media, daghan na kayong mutuo kapag tigabulkadas, no? Maskin pag mga imuhang i-post nga walay kining kamatuuran, di ba? So, karon manggod, asagad sa tuang mga katawhan, ana-ana nakarilay gabag tigabulkadas sa tuang social media, di ba? Kaniadtong mga panahon nga dili pa kayo kusog ang social media, no? Dili pa, wala pa daghang mga app sama sa Twitter, kun X, sa Telegram sa kining tawag ani sa Facebook, lakip na usab gabag tigabulkadas sa Instagram, no? Sa TikTok, kaniadto wala kayo ning fake news na uso, di ba? Panahon ni kining sanglabay nga mga presidente hangtod ni Pinoy, di ba? Dili kayo kusog ang fake news kapag tigabulkadas. Ngano man, kaniadto mga panahon na manggod, dili pa kayo kusog ang social media, no? Pero karong mga panahon na kusog na kayo, plus accessible na kayo gumikan sa internet. So nahitabo kapag tigabulkadas, usara ni mo ka-post, pwede na kininga mukanit nga to sa uban, kagipang shared post po kapag tigabulkadas, maskin pag walay ka matuuran. So, maone, no? Nga, kitang mga katauhan nga nagpaminaw, atong susihon og taman, kung ang kininga nasangpit nga mga ato nabasa dire sa online, samot na karong mga panahuna nga nagkaguliang atong nasod, gumikan lamang sa isig dinapigay sa mga politiko, maniid tagtaman kinsa ang unsay tinuod ng mga panghitabo. No, i-verify ang mga Facebook account nga nag-post diyang napita aron nga dili mabiktima ng gitawag o fake news kapag tigabulkadas siya. Alas 6:27 na itong oras sa atong pagbalik. Ito ang hisgutan kapag tigabulkadas, no? Kining mahitungod sa pagpangandam sa Department of Education. Pila ba kabuk ilang target nga estudyante alang sa pagbuka sa klase karong Lunes, no? Umuna kapag tigabulkadas sa gubat pang hilasgutanan, ilabi na ang inline ni ining pagbuka sa klase. Ato aning isunod kapag tigabulkadas ang pagpasidaan sa pag-asa mahitungod sa opisyal na nilang ipahibalong ang pagsulod sa ting-ulan. At ang isang pagbalik, diri paghihapon sa programang Bagtingan sa Katawhan, alas 6:27 sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, Bagtingan sa Katawhan. Oras na, Big Shot Hotdog, meaty na, cheesy pa.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong patunod ko sa inyo, wala ako sumubo. Wala namang masama ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooper. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karted. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Ako ako. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Southall Plus Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. ato. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabii. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Sed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sed Panyawan Plus capsule. Gi 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita nako ang alivio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamangod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
8: The strongest. The strongest.
9: Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
10: Rock, rock, radio, bag, bag.

0: Alas 6:32 na itong oras sa Kabagdig Balgada sa Daripagihapon sa Pagpanaguban. Samtang tuwang at ulamanon sa kanunay, inabagan ka na sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian ang Camp Health. Adun ay mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist nga adun ay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos sa Dr. Gino Olubo-Bancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonologist, Dr. Bibina Bancoro, pediatrician, with a specialty in pulmonologist, Dr. V. Antolido, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, at si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugan kasayuran, color text sa 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Good morning, D.I. ni Annabelle de la Serna. Good morning po, kang Vanex sa Abamunga. Juanita Sasal Caderon Tilaon sa Purok Malinaon, Barangay Kulumulave. Good morning ni Aljo na Mukatkat. Good morning ni Aso Abugada de sa Mesan Isidro Pitogo. Good morning po ni Hansa Rimontige de sa May Bululawan, Lakewood, Zamboanga del Sur, Baing Buntag. Og Merly Templado, lakip na usab si Impalmado Ginandal Tatsky. Og si Jocelyn Bargayo sa tanan nga naminaw garon. Usa ka maing buntag kaninyong tanay. Good morning pod. Kang diha kang Sir Nonoy Felix sa Janon sa May Ligarda 3 sa Dinas Zamboanga del Sur. Good morning taga Dinas. Sa tanan nga nagpaminaw Kabagdig Balgada sa maing buntag sa inyo ha. Lain pa nga niabag sa tuwag dulumanon Kabagdig Balgada ang Iliana Bayview College, the Builder Future Leaders. Nga nahimutan sa Balangasan Pagadian doon ay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVT, o BAELSA. Ang Iliana Bayview sa kapribadong tulungaan na panubos kay tuition fee o pwede saan ka makapili sa imong klase buntagon, hapon or panggabi. Manay na paglangan. Kung gusto kang maskwela, kulihiyo or dibaka senior high, pa-enroll na sa Iliana Bayview College. Ang Iliana Bayview doon ay kursong gitanyag ha? Nga nagaday ang kurso ni Hadapita. Unang pa-enroll na mo, ay naman paglangan. Alang nga kinin sa inyuhang kaayuhan Kabagdig Balgadas. Sa pagbadayon sa tong hilisgutanan, garong buntanga, dirita sa pagpangandam sa Departamento sa Edukasyon Kabagdig Balgadas, no alang sa pagbukas sa klase, karong adlaw nga Lunes. Gona diin, no, di na to ay kalilong Kabagdig Balgadas, nga danay mga estudyante nga naghinam-hinam na po alang sa pagbukas sa klase, samtang aduna po yung mga estudyante Kabagdig Balgadas nga mura og wa pa in taon na satisfy sa ilahang pagbakasyon. O dili lamang estudyante, kaya lakip na sa mga magtutudlo Kabagdig Balgadas mura og wala dili pa ready ang uban na nga magbalik na usab ang pagbukas sa klase. Pero lagi, bigyan kay back to the basic naman po sa Lunes, muna giingon nga kinahanglan na po mumatag sa iyo ato mga estudyante, lakip na nga ato mga magtutudlo, gingon man ginikanan, kaya ron magpreparar sa ilahang mga estudyante Kabagdig Balgadas. Nanatot pa sa Departamento sa Edukasyon Kabagdig Balgadas, no, nga ang ilahang target di ay nga karong tuiga, no, adunay target sila nga 28 million ka mga estudyante, no, nga mo eskwela karong tuiga school year 2026 to 2027. O, kini matod pa ang target sa Department of Education, 26 to 28 million ang magpa-enroll. Mo kini ang padayag ni DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya dungan nagayod sa nagkaduol nga pagbukas sa klase diri sa Zamboanga del Sur ko sa ato ang Rehiyon 9. Kumusta ka? No? Kumusta ka Kabagdig Balgadas ang atoang enrollees? Pero matod pa kagahapon, no? Kabagdig Balgadas ni sa atoang Regional Director sa Department of Education, wala pa in town sila nakakabot sa ilahang target Kabagdig Balgadas nga enrollees alang karong tuiga, no? Subot pasabot, daghan pagurog, daghan paghiapong mga estudyante ang wala nakapa-enroll, no? O gingon man sa Kabagdig Balgadas, basin og ang uban kay gikapoy nag-eskwela, muna wa nagpa-enroll, bitaw. So sa kagahapong adlaw na sa gipahigayon kay Bagtig Bulgadas nga kick-off ceremony sa Brigada Eskwela nga gipahigayon sa lungsod sa Mulave, atuang napangutana ang atuang regional director sa Department of Education kung kumusta ang enrollees diri sa Zamboanga Peninsula, no? Kung unsa na, kumusta, nahuman na ba silag pagpandawat o enrollees? Apan matod pagkabagtig ang Balkada sa tuang regional director, no? Sa kining DepEd Region 9, ingon kabagtig ang Balkada nga wala pa nila na kabot ang ilahang target. Oo. Subot pasabot kabagtig ang Balkada, no? Bot pasabot ang kining sa pamahayag ni Regional Director Ronelo Ala Firmo nga gumikan kay wa pa man nakabot, no, ang ilahang target, so lauman nila nga sa nagpadayon nga pagpandawat nila enrollment kabagtig ang Bulgadas, ilaha unya nga makabot ang ilahang target enrollees, no, kay hangtod pa man sapit sa 11 sa bulan sa Hunyo ang ilahang nga pagpandawat ning enrollees sa mga estudyante kabagtig kabalkadas, no? So while ongoing ang Brigada Eskwela, diri dapita pwede pod maka pa-enroll ang maginikanan sa ilahang mga anak. Pero kung ugaling wala sila nakapa-enroll nining si Manaha, pwede pa sila magpa-enroll kabagtig kabalkadas hangtod sa pitsa 11 sa buwan sa Hunyo. Kaya mapamanay ang unang semana sa pagbuka sa klase kabagtig ang Bulgadas kapag ka-Biyernes, pitsa 12 o sa man ka-holiday, di ba? Sa mauna ang magpadayon ng ilahang enrollment. Ang ilaha gayod, kung sumadahon kabagtig ang Bulgadas, no? Magsugod gayod ang formal nga kinibitaw nga duot na ang pagtudlo sa mga maestra na nanining pitsa 15, di ba? Nga no, maingon man ko nga diri na ang duot, no? Kay naanda naman god, no, sa mga kining tinun-an sa mga ginikanan nga basta first day of class, first week of classes gani kabagtig ang Bulkadas, dili pa kay naingon nga duot og klase. Nga no man, tungod kay ang gibuhat ni ana unsa man, no? Pagpaila-ila pa sa mga classmate, pagahuman ang pag na sectioning pa paghihapon karon or sagol na ang bright og gatong kuan kining dili kayo bright, di ba? Kay kaniadto kabagtig ang Bulkadas, panahon na mo do na may section god, section sa mga kining utukan, section sa mga arang-arang og section sa mga kining katapusan, no? Sumoto nga kining kuano, tulo ka section sa agad sa una, di ba? Gawas lang kung gamay ra mga eskwelahan kay duha ra gyud. Pero karon kaniadtong na dunay ubang eskwelahan kay tulo gyud ka section, no? Arang-arang utukan, arang-arang og atong kamunay sumpay unsa nay ikatulo. Anyway, so mo na kabagtig ang Bulkadas, no? Nga ang uban nga maginikanan, dito na nila ipa-enroll ang ilang mga anak sa while nagsugod na ang klase. Pero kung buto na hunaon, diba po, no? Doon na po iban yun yung mga magtutudlo nga devoted na kaayo. First week pa lang sa pagbukas sa klase, doot na yun sa ilahang pag matawag taog klase kabagtig ang Bulkadas, no? Kung buto na hunaon, wala na angayang limpiyuhan kay humana ang Brigada Eskwela. Diba? Ikaduha kabagtig ang Bulkadas, no? Ikaduha, andam na ang ilahang kining lawak, di ba? Pero ang pangutana karon, no? Kung kumusta po, andam na pod kaha ang teacher's load sa tuang mga maestra, di ba? Kay basta magsugod ra ba ang klase? Sagad, diri usay magkabingkil sa or magkasango sa teacher's load. Kay, na yung maestra, nga tagaan ani nga subject, Then pagkahuman, dantan og pila ka adlaw, ma-change. Ay, di lang, maibalihin lang ka, ma'am, di ba? So muna, i-fix na inyo ang kuan ha, mga magtutudlo. Aron nga tuloy-tuloy na kay kagahapon sa preskon, ang giingon ra ba ni kining sa tuang mga personal sa DepEd nga dapat sa kining first week pa lang, no? Kay dapita magsugod na gyud ang klase, di ba? So atong na masabtan nga the first day of classes, dili pa gyud kayo ingon nga duot ang klase hangtod na kanus ka ni maka magpizza 15 lagi nang duot ani. But anyway, no? So ang pinakaimportante magigabag di gabalkadas sa pagpangandam sa pagbukas sa klase is mao gayod ang teacher's load gabag di gabalkadas, di ba? Mabito tong uban nga mga tulunghaan, di ba? Ang uban nga mga tulunghaan gabag di gabalkadas sa wala pa nagsugod ang klase, no? Aduna ilahan ang giplating, ilahan ang giplastar ang ilahan nga mga teacher's load unsa nga subject ang ihatag ani nga maestra, unsa ni siya. Aron unta to nga aron kabag tigabulkadas nga pagsugod sa klase dili na mabalo og sana-sana ang mga estudyante kung kinsa ang ilahang mga teacher ani nga subject, di ba? Kay sugod naman sa klase. So matod pa step ed andam na sila. Tanaw na to ni ilahang kaandam kabag tigabulkadas, di ba? Kay atoy no mga magtutudlo laging handa magini sila. Boy Scout, ginis sila kanunay kabag tigabalkadas. Muna ang kudos, good luck sa ito ang mga magtutudlo. Maglakip na usap sa ito ang mga estudyante kabag tigabalkadas. Bisan pa man tuod, wala pa nakabot ang target, no, enrollees diri sa Zamboanga Peninsula. Pero manghinauton tang pinagi sa magpadayon nga pagpandawat o enrollees, no, makabot unya ang ito ang kining gikuan nga datos, no? Ang gi-target nga enrollees ato ang DepEd Region 9, no? So, alayon ni kabag ni Kabalkadas, tungod kay di naman gid mapugngan ang pagbalik, no? Ang pagbuka sa klase. So, doon ay pahimang, no, ang buhatan sa pag-asa kabag ni Kabalkadas. Mahitungod niini bitong ting-ulan, di ba? Kay sanaandan ang buwan sa Hunyo, Hulyo o Agosto, dirigyod ang ting-ulan, di ba? Sanaandan sa katong karaan nga sa mga nanglabayng panahon. Pero una nang nagpasidaan ang pag-asa, mahitungod sa hulaw, di ba? So ato na nang gibalik-balik nga ang El Nino o ang habagat nag-uban, mao ni hinungdan kung nga no, nga doon naghapoy mga pag-ulan-ulan, nga tuang masinatian kabag di Kabalkadas, nga mamahimong muresulta pa, nga to sa bagyo. Diba? So mga ginikanan, no, nga nagpaminaw karon, maskin pag mga magtutudlo, alang sa inyong kaluwasan, kinahanglan mo nga masayod, kung unsa ba ang angay ninyo nga buhaton, no? Kay opisyal na ra ba nga gideklarar sa pag-asa kagahapong adlaw nga formal na nga nagsugod ang ting-ulan sa nasod, no? Base sa ilahang obserbasyon, kanunay matud pa nga kinibitong sa obserbasyon nila sa kanunay nga pagbundak sa ulan sa nakalabay nga 5 ka adlaw mahitungod sa habagat nga nakaapekto gayod sa nasod kabag ti Kabalkadas. Kini matud pa ang nahimong sumbanan sa pag-asa kun ngano nga ilaha kining gideklarar nga kining musuluray na gyud or hingpit na gayod ang pagsulod sa ting-ulan kabag ti Kabalkadas, no? So unsa may buot pasabot nato niini? Ngano ato maning gihatagan og dakong pagtagad? Mahitungod nining pagsulod sa hula og sa ting-ulan. Kini aron nga masiguro ang kaluwasan sa ato mga tinun-an samot natong mga nasa elementary, di ba? Nga kinahanglan ang inyong mga anak, inyuhan ang kabahinan ninyong kining sa pagpalit og mga school supplies, ang pagpalit og mga kapote kabag ti Kabalkadas, raincoat ba, no? Kay aron nga dili intaw na mga humod ang inyong mga anak panahon sa tinguli sa kahaponon. Kaya nga tora bang panahon, dili na to matag-an kabagtig kabulkadas, kay init niya mukalit lang og ulan. Di ba? Ikaduha, gumigan kaya dunay kininga gideklarar ang pag-asa nga El Nino, dili lamang ang kapute ang angay nato nga andamon kabagtig kabulkadas, samot na sa mga pampublikong tulunghaan, no? Kundili, isecure igayod ang kaluwasan sa tong mga tinunan. Di ba? Ang ato ang tulunghaan, kumusta? No? Kumusta ang ato mga tulunghaan? Matawag ta og conducive learning ba? Dili ba unya ang init kaayo ang tulunghaan? Di ba? Makakaton ka og tarong ato mga estudyante? Dili ka piot kabagtig kabulkadas? O sanay sa mga angayang lantawon, aside sa DepEd, samot nas to ang mga ginikanan nga kuno galing, no? Tanaw ninyo nga murag igang gyud ang kining tulunghaan sa inyong anak. No, kamo nay bahala, dunay daghang mga mini fund dihan dapita. Mga social na biro ng mga bagong tubo, di ba? Doon na nay bitbiton nga mga mini fund kabagting. Oh. Ang mga mini fund dihan dapita, yon yung kalimtig padala sa inyong mga anak. Kaya ron nga magpabili ng tawon, no, nga presko ang inyong mga anak nining pagbukas sa klase. Kay lagi ang hulaw o ang ting-ulan nagdungan og sulod sa nasod kabagtig kabulkadas. Di ba? So matod pa usab sa Department sa Edukasyon, ilahan na ning gipangandaman daan, no? Doon na sila yung mga lakang agihimo kuno galing makasinati gayod kita og El Nino, no? Doon na matod pa sila gihimo nga aron nga masiguro ang kaluwasan sa tuang mga estudyante kabagtig kabulkadas. So, pinagi usab kinistabang sa uban pang mga ahensya sa gobyerno, no? Sama na lamang sa Office of the Civil Defense, sa tuang mga LGUs, no? So, muna ang pinaka-importante kabagtig kabulkadas nga kabahin sa pagbukas sa klase ato sa mga il ato sa sutaon ang dagan unya sa tuang panahon, no? Dili kay ang usa lang ato ang bantayan kay wata kabalo lagi sa dagan sa panahon kabagtig kabulkada sa matag karon og unya. Okay? Alas sa 6:49 na tong oras samtang ato ang dulumanon kabagtig kabulkada sa ang inabagan na sab kini sa National Irrigation Administration CONANIA, no? Nga nahimutang sa may Balintawak sa Regional Center kabagtig kabulkadas ang ilahang kining buhatan sa region samtang ang usa nila ka buhatan nga alang sa probinsya na diri sa may Labangan. Oh. Ang National Irrigation Administration CONIA kanunay kini nga naguban sa mga mag-uuma, galantaw nga mulambo ang produksyon sa ilang pagpanguma pinaagi sa irigasyon ug lain pang tabang pang agrikultura. Mo gani ang mandato sa NIA kabagtig kabulkadas. Pero matod pa nila, unsaon pa man ang irigasyon kun kining yutang imuhang gitikad kay gihimo na nga unsa man commercial. Oh, paunsa na lang man ang atong mga mag-uuma. Atong hinumdaman kanunay nga pinasika sa Department of Agrarian Reform Administrative Order Number 3 Series of 2021 ang yutang patubigan or irrigatable land dili kini negotiable for conversion. Ambot lang ning DAR nga nung muhatag po nagpa-permit ang DAR nga kuwaman unta. Doon ay mga irrigated nga mabasakan nga gitambakan, gihimong commercial. Ang nahimong premature or illegal land conversion, dako ang epekto matutpa sa paatoang agrikultura, ilabi na sa plano nga mahimo kitang rice sa sufficient. So money dayo na. Sige, tambakin na ninyo tama ng mga basakan nga lagpad kayo na dapita nga mga irrigated nga mga basakan. Tanawang tao ga kuan, dili ba ta magproblema o supply sa bugas, di ba? Ngayon na po, ang resulta ra ba dayon ang pagkasadlo ng gobyerno. Kunya, usa sa mga hinungdan, tungod ra po sa usa ka ahensya nga naghatag og pagtugot kabagtig kabulkadas. So muna, nga alang matutpan ni atong mga gustong masayod sa mga programa sa kininga niya og lakip na kabagtig kabulkadas, kung galing aduna mo reklamo, no, pwede niyong ipadangas sa lantay cellphone number nga 0985-854-4566 or diba ka 0917-790-7431. Obisitahan ba kaha ang ilang opisina sa National Irrigation Administration Region 9 sa Government Center Balintawak, Pagadian City. Alas 6:52 natong oras, dugang pang ning-abag usab sa tuang at tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Mga kabagtig kabalgadas, mausab ang GPA 88, International Manpower Services Corporation. Alang niya itong adunay plano ng mutrabaho sa gawa sa nasod. Isip mga domestic helper kabagtig kabalgadas ay napaglangan. Apply na or bisitahan na ang buhatan sa GPA 88, International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension na Santa Lucia, Pagadian. Naginahanglan ng mga babae, mga isip mga domestic helper na nagpangidaron ng 24 nga doon na sa 43 anyos alang sa mga nasod sa United Arab Emirates, Dubai, Saudi Arabia, Qatar ug sa Kuwait. First time of the baka ex-abroad with or without passport as long as physically fit and willing mga motrabaho sa abroad. Pwede kayo mga mo-apply kabagdig kabalkada sa GPA 88 International Manpower Services Corporation. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng pagkuha og passport og libreng medical. Alas dugang kasayuran, kontaka ang cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023 o pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Mao ka na ang GPA 88 International Manpower Services Corporation kabagding o kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
0: Alas 6:54 na itong oras, kabagtig kabalkada sa katapusang bahin sa itong lisgutanan at sa kunang gikaingon nga ito aning alakbitan, mahitungod ni ining $10 million dollars nga donasyong saad sa nasud sa WHO nga kini matutpa ang gipaimbestigaran, no? Gingon nga gipatan-aw ni Senador Amy Marcos ang matutpa iya saad nga $10 million or bugti sa kapin kung kulang $600 million nga donasyon sa gobyerno alang sa World Health Organization. Imbis kita itabanganan, hinoon ang WHO na ginahalan punigtabang gumikan sa mga nagpadayon bitawang kuan kining krisis no, sa panlawas sa ubang mga nasod. Matod pa ni Marcos, ang sa taho sa WHO, nag-co-host ang Pilipinas sa usa ka special event sa WHO investment round natong October 2024 kun gikataho nga nisaad matud pa ang nasod ngadto sa kining WHO. Sa Senate Resolution 418 no gipadetermina sa senadora ang legal nga basihanan sa donasyon o ingon man asa kuha ng pundo. Lakip na usab ang panginahanglan noon aron gamiton no ang aron kuha ng ganit ang susamang kadako nga kontribusyon nga kini batut pa baka ang nahiuyon sa balaod o ingon man nga ang atong nasod nagkinahanglan usab dahong tabang kabagdig kabalkadas, no? So kini manggod nga balita, no? Kung atong huna-hunaon og kun saya atong mga kasagayon nga kita kabagdig kabalkadas makasinati usab og mga health crisis diri sa tuang nasod, ang WHO kanunay usab kini sila nga mutabang sa tua. So kubot huna-hunaon gave and take lang kung baga kabagtig kabalkadas ang mahitabo sa matag nasod nga under o miyembro nining WHO, di ba? So, kaya ang ubang nasod na ginahanglan man og tabang, sumuni ang nahitabo kabagtig kabalkadas nga ato ang presidente gusto nga mutabang o sa mapadala og tabang nga ato sa WHO aron nga matabangan kato mga nasod nga nanginahanglan o nakasinati o health crisis. So, ang pangutanan nire, asa ko ng kwarta, aw, muna giingon, mangita na po ni pamagi atong presidente, di ba nga makahatag og tabang, wahadapit-dapita na kumbaga makitngan ang pundos tong gobyerno. No? Buto nun naon, kita gidripod, tabangunon. Ikan paghihapon sa nagpadayon nga krisis. Anyway, kabag ni Kibalkadas, good morning kang Suli Falia, o sa tanan nga nagpaminaw karon, may buntag kaninyo, Leah Ramos, good morning, o si Nori Morganda, good morning. Wala na ko igong oras. Salamat sa papakiguban kanaw kabag di kabalgadas. Hangtod na lamang sa Lunes Pohon. Lunes Pohon kabag di kabalgadas. At tuwang ipabatid na kaninyo ang pamahayag sa tuwang regional director sa DepEd nga si Director Ronelo Ala Firmo. Mahitungod sa unsa bay mga nahimong preparasyon, no, kaandam, labi na kung ugaling adunay hulaw kabag di kabalgadas, unsa ilang gihimo, og lakip na usab ni ini ang gihimo nila nga solusyon mahitungod sa giingong taas, no, nga datos sa mga kabataan nga dili makabalong basa o makasabot silang gibasa. At angin nyo na sa Lunes Pohon, gato yung pabate sa inyo sa itong pagpanaguban, bagtingan sa katawan. Salamat, maing buntag, alas 6:57 na sa ang atong oras.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Na ako nanguma. Kanang gikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Samsung Nokia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa agdanan, sakit, gib kayo bangon. Unya, patsik up ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas, ninginom ko Sandown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid ka kong pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Si Ma'am Annabelle, nabrava siya.
5: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ko dito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
9: Ngayong Hunyo, atong ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine o gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center o healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Dado galyo di ba? 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Niya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Morigin na kayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y

0: or DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabag tingog kabaw kada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan. Adlaw kita karon nga Biyernes, pitsa 5 sa bulan sa Hunyo tuig 2016. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ni Laoms Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3, Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment ug sa Radio Bagting News official Facebook page. Ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, regional kick-off ceremony sa Brigada Eskwela Malamposong gipahigayon sa Molave. Samtang mga tinun-an nga maglisod sa pagbasa, nagpabiling hagit sa DepEd.
2: DTI Sambuanga del Sur padayon nga nagmonitor sa presyo sa mga nagunang palaliton sa Molave.
1: 53rd Infantry Battalion nagpadayon sa suporta sa Retold Community Support Program sa Zamboanga del Sur.
2: Sa luwan sa balitang regional, babae na biktima sa bukas kotse nga modus, 140k nga cash ang og alahas na dala sa mga suspect.
1: Davao City, mahimong unang AI robot-centered city sa Pilipinas.
2: Luan sa balitang nasyonal, balaod noon, batok sa fake news, giaprobahan na sa kamera.
1: Samtang Marco Leta, nangayog pasaylo sa media, humaninigitawag nga paid hacks.
2: Saluhan sa balitang internasyonal, eksperto sa Brazil, may pasiraan sa mas grabing epekto dala sa El Nino.
1: Trump administration giatras na ang pagduso sa halos $1.8 billion nga anti-weaponization fund.
2: Sa uluhan sa balitang negosyo, business process, outsourcing, electronics, renewable energy nakahatag og daghang trabaho sa mga Pilipino sigon sa DOF.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Gilas Women gipildi ang world number 11 nga Italy sa score nga 17-13.
2: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, Margo sa Tubig Regional Hospital nahimong host sa Green Viability Assessment Tool Seminar.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, round table, mas pabor gamiton sa harianong tigom sa karaang panahon. Nga naman.
2: Sa uluhan sa balitang showbiz, vlogger nga si Sir Gabin gidala sa ospital tungod sa hyperventilation.
1: Katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Daryl Ikatayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan.
0: BBC Bagting Balita.
1: O karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.

0: Malampusong gipahigayon kagahapong adlaw ang regional kick-off ceremony sa Brigada Eskwela 2026 sa Zamboanga Peninsula sa Mulawi Vocational Technical School, Mulawi, Zamboanga del Sur. Gipangunahan ang maong kalihukan ni Department of Education kon DepEd 9 Regional Director Ronilo Al Firmo Siso 4 nga gitambungan sa mga regional staff, provincial staff, volunteers ug mga private stakeholders. Lakip nga nitambong si Department of Labor and Employment kon DOLE 9 Regional Director Albert Gutib ug mga municipal mayors. Kaibaluan nga ang Brigada Eskwela usa ka tinuig nga programa sa DepEd nga nagtinguha sa pagpangandam sa mga eskwelahan alang sa pagsukod sa klase. Pinagi sa panagtinabangay sa komunidad, mga volunteers ug lain-laing stakeholders aron masiguro ang limpyo, luwas ug andam nga palibot sa pagkat-on alang sa mga estudyante. Pinagi sa maong kalihukan, mas mapalig-on pa ang kooperasyon sa tanang sektor alang sa kalampusan sa pagbukas sa klase alang sa school year 2026-2027. Alayon nini andam na ang Departamento sa Edukasyon alang sa pagbukas sa klase karong Hunyo 8, 2026 alang sa mga pampublikong tulunghaan sa tibuok nasod. Samtang sa bikas bahin, gihatagan og katinawa ni Assistant Regional Director Gregorio Cyrus Ilihorde, CISO 6, ang pangutana sa media mahitungod sa nigulang balita nga daghang mga estudyante ang dili kabalo mo basa o maglisod usab kini og sabot sa ilang gipang basa. Matod pa ni ARD Ilihorde, nagpabiling dakong hagit sa ilang buhatan ang pagdaghan sa mga tinunan nga dili makabasa o makasabot sa ilang gibasa o pipila sa mga hinungdan ini mao ang kapobrehon, estratehiya sa pagtudlo sa mga magtutudlo o uban pa. Samtang ilausab na suta nga dunay mga tinunan nga maglisod sa pagkaton tungod kay ni eskwela nga walay kaon o adunay mga estudyante nga mupakita lamang sa tulunghaan panahon sa eksaminasyon. Hinungdan nga padayong giimplementar sa DepEd ang school-based feeding program alang niadtong mga tinun-an nga ilahang na-identify nga stunted o under malnourished aron maminusan ang maong problema.
1: Ang problema sa disposable so many variables. Kung hindi economic sign, poverty, mo nang talag sa ato sa eskwinahan, mo ato lang mo sa akin, mga assessment na, nagputong pwede niya ito estudyante. Mo kita na yung Department of Education, whole year round na itawag ang school-based feeding program to address that issue. Nga mo ato ato mga bata sa eskwinahan niya, makapaminaw ang klaro, kahit ipakaon lang siya, hindi ato sa eskwinahan.
2: Nagpahigayon og price monitoring activity ang Department of Trade and Industry sa Zamboanga del Sur Provincial Office kon DTICDS. Pinagi sa Consumer Protection Division gapong adlaw Hunyo 4, 2026 sa lungsod sa Mulabe aron masiguro ang saktong presyo og patas nga pag kon pamatigayon sa merkado. Gisusi sa kalihukan ang presyo sa mga basic necessities and prime commodities o bugas subay sa Executive Order Number 118. Matod pa sa DTI-CDS, padayon silang nagpalig-on sa proteksyon sa mga konsumidor. Pinaagi sa pagmonitor sa presyo o kahimtang sa supply sa mga importanteng produkto samtang gidasig usab sa mga negosyante sa responsableng pagdumala sa ilang negosyo. Giawhag sa ahensya ang publiko nga magmatngon o i-report ngadto sa DTI ang bisan unsang paglapas o dili patas nga pamaagi sa pagbaligya.
0: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nagpadayon sa pagpalig-on sa kalinaw o kalambuan sa mga komunidad sa Zamboanga del Sur ang 53rd Infantry Matapat Battalion pinagi sa aktibong pag-apil sa implementasyon sa Retold Community Support Program ngayong Miyerkules, Hunyo 3, 2026. Pinagi sa mga konsultasyon, dialogo o koordinasyon uban sa mga ahensya sa gobyerno, lokal nga panggamhanan o mga lidera sa komunidad, mas napalig-on ang responsive governance o paghatag sa mga batakang serbisyo sa katawhan. Gipasabot sa 53rd IB ang ilang padayon nga suporta sa mga programa sa gobyerno na nagtumong sa pagpauswag sa panginabuhian, pagpaligon sa kalinaw o pagtukod o mas ligpon o mas malambuong mga komunidad.
3: BB BBC Parting Balita.
4: BBC Balitang Regional.
2: Nakapukaw na usab og atensyon ang mga modo sa bukas kotse diin usa ka 31 anyos nga babayi ang nabiktima og nadala sa mga kawatana. Ang bag niini nga adunay sulod kapin 140,000 nga cash og alahas nga gold sa Sayre Highway Maramag, Bukidnon pasado alas 11 sa buntag na itong Hunyo 3. Base sa investigasyon, ang biktima uban sa mga kauban ninghunong sa fruit stand sa lugar aron mamalit og prutas dihang adunay duha ka wala mailhing suspect nga sakay sa Honda TMX nga motor nga walay plaka o kalit na lang kung kalit nga ni duol sa ilang sakyanan o giablihan kini dala ang pagkuha sa iyang bag. Human makuha ang bag, daling nisibat ang mga suspect. Sumala sa biktima, ang nadala nga bag sa mga kawatan adunay sulod nga 40,000 nga cash o galahas nga kantidad o 100,000. Lain pang sulod sa bag, mao ang nagkadaiyang government IDs o upat ka mga ATM cards. Sa pagkakaroon, padayon pa ang gihimo nga CCTV footage, backtracking ug investigasyon sa Maramag PNP aron mailhan ug madakpan ang mga sospetsyado.
0: Sa dugang detalye sa balitang rehiyonal, gitinguha sa Davao City nga mahimong unang AI robot-centered city sa nasud. Human gipakita sa 21st City Council niadtong Hunyo 2 ang duha ka AI-powered humanoid robots nga mahimong makatabang sa paghatag og serbisyo publiko. Ang mga robot nga gipresenta sa East-West International Education Specialist Incorporated dunay abilidad sa pagsulti, pagtubag sa mga pangutana ug pakig-interact sa mga tawo. Gisulayan usab kini sa mga konsehal atol sa demonstrasyon. Sumala ni Konsehal Bonds Andre Militar, Chairman sa Committee on Information Technology, dili tumong sa AI nga ilisan ang mga empleyado sa gobyerno. Pantabangan lamang sila sa mga naandang buluhaton sama sa pagatubang sa mga pangutana sa publiko o pagproseso sa pipila ka serbisyo. Kung maaprubahan na mahimong gamiton ang AI sa paghatag og impormasyon, citizen assistance, emergency response o disaster management, gilauman usab nga makapadasig kini sa paggamit sa AI sa edukasyon, panlawas, transportasyon o negosyo. Pananapa sa exploratory stage ang proyekto o kinahanglan pangahisgutan ang pundo, cybersecurity, data privacy o guban pang palisiya sa dili pa kini ipatuman. Posible kining masugdan sa sunod tuig kung maaprubahan.
3: BBC Parting Balita.
4: BBC Balitang Nasyonal.
2: Pinagi sa botong 286-37, giaprubahan sa Kamara sa ikatulo o katapusang pagbasa niya itong Miyerkules sa gabi sa balaudnon batok sa fake news nga nagtumong sa pagtapos sa organisadong disinformation nga mga operasyon sa troll farm o guban pang malisyoso nga mga bakak nga gipakatap online o pagpanalipod sa kagawasan sa pagpadayag. Ang House Bill number 9465 ang Digital Media Anti-False Information Act usa ka mga prioridad nga balaod noon sa Legislative Executive Development Advisory Council. Ibutyag ni House Speaker Faustino Boji D. III nga sa panahon nga nakailap ang disinformation sa makaron usa kini sa gamhanang hinagiban aron makunbuntungon ang pagpanglimbong sa komunidad, mapakgang ang pagpandaot sa reputasyon, masumpo o makabalda nga proseso sa demokrasya o pagbuhag sa dakong hulga sa nasudnong seguridad. Kung mapatuman kini nga balaod, bisan kinsa nga nalambingit sa pagkatap sa peke nga balita o disinformation, mag-atubang sa East nga to 12 ka tuig nga pagkabilanggo o multa nga 5,000 nga to 2 milyon. Sakop usab sa balaod noon ang mga imahe, video o audio nga gihimo o gimaniubra sa artificial intelligence nga nagtumong sa paghatag, kalibog, paglimbong o pag-impluensya sa publiko.
0: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, nangayo og pasaylo si Marco Leta sa media. Human niya gitawag ang pipila ka miyembro sa media nga paid hacks sa kapamahayag nga nakakuha og grabing pagsaway gikan sa press og mga opisyal. Sa saka press conference, si Marco Leta miingon nga iyang gibasulan ang iyang mga gisulti kay wala sumala pa niya, wala kono niya tuyo. Ah, bisan pa iyang ginsister usab nga ang iyang pamahayag resulta sa iyang gingong kasagmuyo sa hinay nga pag-uswag sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control og sa iyang gingong wala mahisguti sa dagang mga balita bahin sa rally sa Iglesia ni Cristo niadtong Enero 2025. Sumala sa senador, may tambong siya sa rally isip usa sa upat ka mga mamumulong. Apan gingong wala mahisguti sa daghang mga artikulo sa mantalaan nga gisulat sa kinatibuk-an nga 11 ka mga tigbalita. Samtang gikondinar sa mga organisasyon sa media ang pamahayag sa senador nga gitawag kini nga usa ka irresponsible o walay pagtagad nga pag-atake batok sa mga tigbalita. Ang Presidential Task Force on Media Security nagpahayag usab og kabalaka nga nag-ingon nga kini nga matang sa pag-generalize makadaot sa kredibilidad sa media og makahatag og peligro sa mga tigbalita. Kaliwala sa isyu, daghang mga senador ang nanalipod sa media. Sumala ni Senador JV Ejercito ang akusasyon nga ang mga tigbalita gibayran na dili patas. Gihatagan usab nini og gibugaton ang iyang siguruhon nga ubos sa iyang paglingkod sa Senado ang kagawasan og integridad sa mga tigbalita nga nag-cover sa institusyon na mapanalipdan.
3: BBC Hating Balita.
4: BBC Balita Abroad.
2: Pasidaan ang usa ka scientist sa Brazil nga posibleng mo break og record ang umabot nga El Nino sa katapusang bahin ning tuiga. Tungod niini nanawagan kini og dinalian nga pagpangandam alang sa gilauman nga grabing ulan ug baha sa habagatang bahin sa Brazil. Matod sa mga eksperto, musamot pa kakuyaw ang epekto kon epekto sa maom phenomenon tungod sa nagpadayong climate change o pagkausab sa klima sa kalibutan. Kahibaluan gawas sa grabing ulan sa Brazil, amaong El Nino gilauman usab nga madala og dili normal nga panahon og grabing kainit sa nagkadaiyang nasud.
0: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gipaklaro ni Acting U.S. Attorney General Todd Blanche nga dili na ipadayon sa administrasyon ni U.S. President Donald Trump ang pagduso sa halos $1.8 billion nga anti-weaponization fund kay gituuhan na kining gamiton aron bayaran ang mga tao nga nang angkon nga gitarget sa gobyerno. Gipagula ang desisyon human nagpagawas og temporary restraining order ang korte sa kusog nga oposisyon gikan sa Senado. Gihimo ni Blanche ang pamayag sa hawanan sa House Committee. Samtang gipamugos ni Blanche nga klaro ang direksyon sa administrasyon nga kansilahon ang maong pundo og dili na kini ipatuman. Nasairan nga ang pundo gikan sa Judgment Fund sa gobyerno gingong gamiton aron kumbinsihon ang mga kaalyado ni Trump nga nag-ingong giabuso sa gobyerno. Layon nini daghang senador ang misupak sa plano og nag-ingon nga basin magamit kini aron bayaran ang mga nalambigit sa January 6 Capitol riot.
3: BBC Hating Balita.
2: Sa laing detalye, gitudlo ni Finance Secretary Frederick Go ang business process outsourcing kon BPO, semiconductor og electronics manufacturing og renewable energy isip ang mga sektor nga paspas nga may lambo og nakahatag og mas daghang trabaho sa Pilipino. Sa iyang pamahayag sa IMF World Bank Spring Meeting 2026, nagkanayon si Go nga padayong nagkadako ang BPO industry sa nasud nga karon nakafocus sa usab sa artificial intelligence, data analysis, IT-enabled services, electronics og electrical. Sumala pa ni Felipe Jaramillo, Vice President for Asia Pacific World Bank nga angay sundugon sa Asia Pacific isip ehemplo ang Pilipinas sa pagbalhin sa mas high value services. Samtang gisaysay usab ni Go nga naggadako ang semiconductor o electronic sector nga kumpanya sama sa Samsung nga naghatag og dugang investments sa trabaho.
3: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
4: BBC Sports Balita.
0: Nahimong kasaysayan kon makasaysayanon ang kadaugan sa Gilas Pilipinas sa Women's FIBA 3x3 Women's World Cup. Aduna kini kalabutan sa ilang pagdaog sa batok sa World number 11 nga Italy sa score nga 17-13 sa dula nga gipahigayon dito sa Warsaw, Poland. Una nang natagak sa tournament ang Gilas Women human sila gipildi sa China. Nangulo sa mong kadaugan sa Gilas Women si Camille Clarin kanihatag og 8 ka puntos og 2 ka rebounds. Samtang adunay 4 ka puntos og 2 ka rebound si Efriel Bernardino. Nahuman na ang ilang kampanya nga adunay 1 ka daog og 3 ka pilde. Then na sila sa ika-4 nga pwesto sa Pool C sa tournament.
3: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
2: Sa detalye sa mga balita, nahimong host ang Marble sa Tubig Regional Hospital kung MRH sa 2026 Green and Safe Health Facility Green Viability Assessment Tool Seminar nga gipahigayon sa Conference Room MRH Marble sa Tubig sa Buang del Sur ni atong Miyerkules, Hunyo 3, 2026. Atol sa seminar, gipailalom sa mga partisipante ang ilang kahibalo sa mga importanteng aspeto sa DOH o GSF kung GSHF, manual lakip na ang energy o water efficiency, healthcare, waste management, infection prevention, o disaster risk readiness. Sumala sa MRH, ang kalihukan o sa salakang aron mapalig-on ang ilang paningkamot sa pagtukod og mas lunhaw, luwas og lig-on nga pasilidad, panglawas alang sa komunidad.
3: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
4: Nasayod ka ba?
0: Alright, dinita sa Nasayod ka ba mga kabagting aguga belkada and of course, Bagting Bayang Dishete. Nasayod ka ba nga usa si King Arthur ni atong 6th century ang nigamit og round table? Uban ang iyang mga ginsakpan aron sa ulugon ang Pentecost, pinasikad kini sa Arthurian legend sa dihang nag-alirong ang kasundaluhan atol sa mahinungdanon nga tigong. Sa paglingkod palibot sa round table, walay matawag nga labaw og ubos nga posisyon. Gumikan kay wala may anggulo ang round table. Libot yag sa givemehistory.com nga bisan ang mga kasundaluhan og dagkong opisyal sa maong panahon dili makapangampa og gahom gumikan kay walay prominenteng dapit sa lamisang circular ang porma. Sukad sa maong higayon, ang round table na mao'y gibantog nga pinakasikat nga simbolo sa kaangayan og pagkapatas. So karon nasayod ka na kung unsa di ay ang gamit sa round table o unsay iyahang tinuod nga meaning.
3: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
4: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
0: Alright, and ito sa balitang showbiz Bagting Bayang Dishete.
2: Dalita, nakadawat og daghang mensahe sa suporta o pagampo ang content creator nga si Sir Gaben. Kumansaya ang gidala sa ospital tungod sa kalit nga paglisod o ginhawa o pagpanggahi sa iyang lawas samtang ana sa ilang balay. Sumala sa iyang pamilya, ang long-time partner nga si Ma'am Elma, gilayon siyang gidala sa ospital aron matambalan. Matod pa sa mga nurse, nakasinati si Sir Gaben og hyperventilation nga may kalabutan sa kakulang sa carbon dioxide sa lawas. Posibleng gumikan kini sa walay pahuway o wala na nahatag ang higayon og higayon ang kaugalingon sa pag-atiman. Sigon sa iyang pamilya, usab nga dako ang iyang gidala nga kabalaka og responsibilidad sa miaging bulan human mipanaw ang iyang amahan. Alright.
0: Oh, kanto.
2: Dapat dili kita mag-stress-stress, no? Pero stress, magwading ko. Ano, eh, vlogger ta ba?
0: Magyod, nakatry man jud ka, kamaring Dars. Unsa man yun, imong may salty, anang mag-vlog-vlog.
2: Kapoy kayo mag-vlog, kanang ikaw mag-buhat o content, oh. Ikaw mag-una-una, unsa yung mag-upload, karong adlawa. O, dili lang po na ikini ang kanang tungod sa siya responsable nga ko andro no
0: kay sa mare check ka di ana
2: nan check up pod ani kay kanang gibulagan niya si Elma mo na murag na stress po kay siya siyang kogalingon ba
0: mao di ay na nag hyperventilate na ikaw ka maring Dars pagtarong gyud ha kay nawa na ikaw
2: ala vlogger na pud ya ka sing daghan na ta ani dili na wag pa stress ana lang padayon sa life.
0: All right, ang BBC Bagting Balita alas 7 mga kabagting o kabalkada ato sa subday ka nato sa AB Gadgets pagadiana. Naki nangita baka magbarato o pandikalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer, guban pang mga accessories. Ayaw na kabalaka, available na sa AB Gadgets pagadian. Doon na sila yung mga lain-laing mga branches sa nagkadaiyang lungsod sakop sa Buanga del Sur o mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko. Lain pang miabag sa atong balita ang Iliana Bayview College.
2: Dito ka na to si Iliana Bayview College. Kinahimutang sa Balangasan pagadian, naginusarang pribadong tulunghaan sa syudad. Gado na'y pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College, nagtanyag o gunom ka kurso. Pwede ka makapili sa imong klase, buntagon, hapon o panggabi. Busa wala na'y rason, aron dili ka makatungha ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
0: Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw sa Radyo Bagting Entertainment sa itong balita karon. And of course, sa mga naminaw karon sa Radyo Bagting mobile application. Alang di itong wala pa naka-download. Pag-download na mo, available na siya sa Google Play Store. And good morning also sa mga naminaw or naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Warvin Tahoy. Good morning usab ni Alan Pilari o ni Lindy Punuan Ungos o ni Annalyn Montano Padaya. O ganin yung tanan ng mga naminaw naglantaw, nagsuporta sa itong programa. Dini sa kanina, daghan kayong salamat kaninyong tanan na. Mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay.
0: Ako si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat ang maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
3: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
5: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sed Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
10: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
0: Skin Shop? Asa man adapit?
10: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
0: Unsa man ilang baligya didto?
10: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
0: Safe ba na ilang products?
10: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop na safe ug legit tanang baligya.
0: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
10: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
11: Maskin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
12: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
13: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-tick ako ng hirapal kaya nitawag si ate nani na maawa itong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
14: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
13: Oo.
14: Uh-huh.
13: Nigawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
14: Ah, asin. Okay.
13: Uh-huh.
14: Yeah, sa karon, o saan na gibati ni mo?
13: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
14: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
15: Oo. Uh-huh.
14: Aha.
13: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
14: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
13: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
12: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
16: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
17: Erythroremia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumalgid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon, hayahay na pud ang paminaw.
16: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
18: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule og Set Panyawan Plus. Siya naulian.
19: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig gid ko og dugo. Mao tong nakadugo man ko sa radio. Yung kogon o panyawan, ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik apay, wala naman kong ibati. Nakahantog karoon, nagmimitin ako. Antog karoon, ayun ako, hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isa-sinta na kapin. Sabay na biska. 106.2
15: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
20: Pulso sa katawhan! Pulso sa katawhan! Sa mga programa sa radyo, nga mga hisgot o butuki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, ingon man usab sa atong probinsya, o kini, pulsuhan sa mga katawhan, o karon, aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan! Pulso sa Katawhan! Pulso sa Katawhan!
21: Mahigala, kumusta kong may buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Biyernes, June 5, 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Hindi lamang sa nagunang registration sa Dakbayan sa Pagadian. O kininyong mahigala. Elmer Pagits Maghanoy.
22: Ginasubscribe sa butin mahigalam giguban ganin news media oras nga tulumanaon ang programa. Sabay na mga higala, kumusta? O may adlaw ka na itong tanan. Thanks God, it's Friday. Beats sa dalirking oras mga higala. 4 na. Asing ko, dalirking panahon.
21: Mahinom doon yung 4, kaya gahapon ko nagsugod ang hearing. Hearing sa mga buhaya.
22: Digi na to malimutan. Abi na to o kuan ba? Dili madayon ang pizza 4 sa hearing mga higala. Kaya ito miyaging adlaw. Mura maniglabaw pa ni Netflix ng Senado eh. Netflix ay kining Senado karon labaw pa sa Netflix. Mga higala nga kakulbahilam. Ito, magpaabot ta, mag-atang ta mga higala o panahon pa ang kinibitong Biyernes Santo. So doon ay mga kulbahina mga higala. Sabi na eleksyon sa barangay nga ni Adni. Ining nadungan, ining gitawag na to nga
21: kalag-kalag.
22: Oh. Pero karon an nagkaduol man ang katriling mga higala kay dire pa lang daan sa Senado labaw pa man sa Netflix.
21: Nindo to ko ano magpadayon yun na ilang hearing kay at least nga og tinuod nga kanay mga buaya nga nagdalag minalitang kwarta di mahasay ragahan na padulong. Basig dito na padulong sa lango, buahan na padulong.
22: Kay kung miingon man to mga higala, doon na yung sa kasinador ba, minority, nga miingon nga, balik na tagtrabaho. Mabalik na tas trabaho kay sayang kang giswildo sa mga tao na to. Tag-gismail ba itong swildo ka na ito? Balik na tagtrabaho. Sus kay, pag katubitong na-elect ang pro-tempore, mga higala nga si Senador Win Gatsaliana, nakuro man to atong nakuro man to sa 12, ato miyagi mga higala. Ang unang gikuha nga kining committee ba mga higala, kini mang Blue Ribbon Committee.
21: Okay, mamuna ilagi panalipdan. Matod pa sa istorya ni Senador Marcolita.
22: Kining hisgutanan mga higala sa flood control. Sulaktod pagkasulti o maghisgot manggaling tagbalik na tas trabaho. Bot pa sa bot mga higala, dili to wag tangon ang paghisgot sa flood control. Kay trabaho man ka. Kung sa manday nang maghisgot kay flood control, di ba din na trabaho?
21: Pero delikado man gud kayo og nilapiskan.
22: Ode mga higala.
21: Mapiskan sa baha ba?
22: Kay maghisgot to og balik na tayo trabaho. Trabaho na ta. Unyo, na naman to'y naka atang mga higala nga hearing sa flood control. O yun sa manday yung pagkaon sa atong miyaging adlaw mga higala. Doon na may gi-issue nga gipagawas ang bag-o nga Blue Ribbon Chair mga higala nga
21: si Bindelo.
22: Sa kuandra sa sunod semana i-hearing. Kanya naka-hearing naman to gahapon god. Ikitakda nang i-hearing gahapon awa gid apog niya. Na-hearing gid gahapon.
21: Pero kuya tong istorya ni Senador Marcolita. Nga karo-karon ang kaning bag-o na lang gimugna-mugna nga kuan chairman sa Blue Ribbon. Nganong wala man mi question atong panahon nga maghisgot ng flood control. Nganong wala siya may question.
22: Nganong
21: wala man nila investigara. Labi na gyud gi-appeal tong ombudsman. Nganong wala magbutang dito og kuan nga kinahanglan nga taralon sa hukmanan kining mga tawhana.
22: Moni atong isgutan.
21: Giyon naman kuno iyang kauban.
22: Moni atong gisgutan mga higala kay panahon ra ba sa ting-ulan. Ting-ulan na ra ba ron?
21: Kuya, mga buhayam, gimaw ni.
22: Panahon sa ting-ulan. Dali kayo na ito, mahinumduman ng flood control. Kay muawas naman mga higala ang mga suba o sapa. Gumikan mga higala, inipataka po lagi o labay o basura. Muna nga, nga, ka ng mga drainage mga higala, nga awas na. ang mga kining gitawag na tong tubig sa suba, mga higala, kusog na kayong bulog, ipamutla na po mga kahoy sa kabukiran.
21: Unya, ang flood control ka nang giugbuk-ugbuk ra nga.
22: Ah.
21: Ah, lima, unong, pito ka putaw giugbuk. Gani, ang uban gani, hangtod ka ron, paspasag trabaho, nag-overtime kayo, basing manhian sa, ma-inspection sa kaning in charge sa flood control.
22: Muna, dali kayo dali kayo may numduman na tong flood control.
21: Panahon ng Ghost Project, ano?
22: Apil ng Ghost Project, panahon na nga, mutaligsik pa lang.
21: So, sige lang, maniid lang yun ta sa Senado, hinaot mo ta nga, lamdagan sila sa Espiritu Santo.
22: Magmalamdagan, mga higala kay... Kaning duha ka senador sa naghisgot og flood control. Malamdagan mga higala kay ano? Sige maghisgot og Biblia. Si Senador Marculita, kada istorya mga higala mogamit og Bible verse. Si Senador Alan Peter Cayetano, mag-speech mga higala mogamit og Bible verse.
21: Nya napay katong kanang sana kanang na tanaw sa balaod ba?
22: Atan ng tanawon, mga higala. Atan ng monitoron. Samtang speakers ba? Panayon na natin ang isgutan na ito kagahapon, mga higala. Lambigit in paglingkod sa bagong at sipopolis diri mismo sa Pagadian. At least, pasalamat ha. Congratulations, mga higala. Kay lumadgod nga taga-Pagadian ang milingkod nga hipis kapulisan diri mismo sa syudad karong panahon na.
21: Nga, classmate pa yun niya si Upi Kagurin.
22: So,
21: doon na sila ay mga maayoan ng... pagtinabangay.
22: So, na interview sa media si Mayor Samico, reaction po mga higala. Kailangan, ito'y pabati.
1: Si Chief Magudunta, mo retire pa karoon pang August, September. So, nagpasidaan mo si PD nga dili pwede mo lampas at 2 years, ha? Chief, pangita na naagi sa ipul, eh, kay masig matrasado ka, maabtanta sa deadline, no, nga. Nag-ilis. So that my understanding nga unya po that to i-install pagka August na. Without knowing na himuan ang mag-order dito sa region, na-approve naman dito, ipapili mag-ugo sa akong gusto. So, na-approve naman dito, so atong yan pwede ba i-delete? Ang problema, nag-change of command na po ng region. Okay. Ang ga-approve, ang previous mga arde, o niya kini turn over pa ng bagong arde, imong hangyong bagong arde, di kaya kasabot ang bagong arde, kasi kalimutan ko sa to, mo pa kayo paglikod niya. So, ang huwin ng chip, ang saan meron ng chip. Patay, napadali man yung order na naman, magkikukabalo na na. Nagdala naman siya, tsaka man yun, napalay na, kuha naman ko, swap naman ko. Mana po nun siya ang si Humpa o Asa, bailo na sila doon, mag-anak na pa. So that, lisod po kung pag sinamok na kuwardi mo pa paglingkod, kusabot yung ato istoryahan na ang sana. No? So, anyway, ko na chip nga. Sige lang, chip. Anyway, pwede na mapunta ka kuwa o balik niya po. Mana po, parehagi okay. Po kagranggo. Pwede na po ka kuwa. Ayun po si PD nga. Kung imo nang humanong 2 years, di na kita kabalik. Kaya buot pa sa buot. So, kung ano mo balik, magkanahulot naman yung yurot naman yung term pagka-chip of police, there is pagkadian, mga ganap. So, kung nakinabilin, pwede na kakaog balik ko niya. Di mo ma-extend, di na po na kumantayan. Ano, alam ba? Amo na. Oh, sige, mo na chip, living maayo. Pwede na po na kakaog balik. Kaya umdain naman mo humanong 2 years, ana, pwede na kakaog balik. So, mamapun siya promotion within 1 or 2 years from no? So, ano na lang siya, pero umanat na, kaya umay, yung upon yung PD. Gusto ko makabalik, pati ay nalang, good luck yun yung term. Amo na nga, schedule na lang din karang adlawa ang turnover. Para humanang isa ka problema, pati na hangin, lumalibog mo nun ta. Though, kita di kita ginahan nga mamuwa ata si Kagurin kay for the past one year and saman siya, 7 months siguro, kapin, 8 months. It's been doing good. May man tayo pagkanyan, baseball magkanyan, practically, overall view na ito, gapo magkanyan, na itong kisan order, gani. Naghana kay foreigner, mga bots pagkanyan, mato kay Robinson, mato tag, kay Sano, na nagan mga, ikaw, tag-restaurant, na mga foreigner na makita, na nilit na. So, I just put that one of the safest city na Pagadian. So sa pila ka city, na ipipila ka city nga wa maapil, wa pa ma-adjust as safest city, siguro taas-taas pa ilang mga criminality, no? Dili sa ato kay mo average sa mataog sa isa ka tuig, average sa matag less than 10 ang kanang killing incidents, then sold pagkat kadahanan mo nag so far siguro isa duhara ang wakit yung kanang madapi, pero identified niya po kinsa. Like the other day nga katong sa Triumph, nadakpan man ganun nila. Nag-ukod ba ganyan, nadakpan na yun. Kaya di rin, wak man siya ni padong sa labangan, di rin man siya ni sunod pa ganyan, may pagkadakop. Okay, dito siya ni gawas, wak na tayo control dito, padong na paggawas. Di rin man siya ni dagan pa sulod, di peting dako pa. Nakadagan lang ang katong kapusil, pero at least ang sakyanan ng driver, nadakpan dyan. So, I don't know, sakto ba ko ha? Iksoon daw sa katong ipusil po the other day dito sa mosque. Oh, correct. Oh, ng balos po siya. Kaya nakitaan man nila ilang suspect. Ano, ah, naaman. Oh, ang driver siya. O, di ko yung kalibutan ng pusilon. Man, ito na mo. Di ay... Mo na nga. Nasyak ko siya. Pag, kuhan, abot ang mga pulis. Dakpon sila. Dating paragan siya. Huwag mo siya indagan. Ang kandagan siya. Huwag mo kilabot. Huwag ko yung kalibutan. Ang driver, pagkik ko. Oh, huwag ito to yung nagtagpuan. Uy, ito si kuhan. Gikod din nila, gikod, paghuro, birahan din nila. So, anyway, naay ko tayo report ka natin ang bago na po ng chief of police, may apuntog na nila sa mga bagay ano yung ma-recover. Namay nang karnaping for the past one, past months, pero nang recover agad halos tanan. No, nagandagahan yung recover. Huwag naman kayo, huwag mo recover. Gamay rin yung kayo siguro, isa duwara kay alos, ipunta na pa rin, nag-recover ni siya, sen. Nanadiha, nag-recover na naman. At hindi na pareha itong ni Aging Tuig nga, murag nag-organize crime ang itong sigihan itong dakop nga, mupiansa na po dahil makagawas po. Muna, dugay niya pinyansa. I don't know what happened, but ni Sokol ba ito, di napatay agad, no? So, akong pasalamatan yung mayang itong outgoing Chief of Police si Lieutenant Colonel Kagurin for a job well done. At isa do, almost 2 years niya maiman ang maiman sitwasyon sa peace and order sa city. Ang mga police po na to ang magpireklamo. Kaya nakabuhat po siya o command center dito sa taas niya, kapo, no? Nasa command center. Yung pag-GPS, ang mga sakinan na maghihatay naka-GPS. Kita ganyan mo ang sakinan, asa na pit nag-park, asa nag-standby, ang mga motor, asa na pit. Pero at one point, magtanaw dito mga opisyal, oh, anong naamang kadiha? Ngayon mga assignment rin naman, anong naamang kadiha? Mag-check sila ba? Naamang sila sa area kayo. Kung katag lang sila na equally distributed sa city, pag naimita mo, pat, dagan sila sila yung close area, madakpan yun. So ang ato reaction time is, we maintain, kung nalang makareport ko na 3 minutes na yun. O nana sila sa area ng incidents. O naay maka, una lang dito isa, makaradyo siya ng Moniz Kinara, asa pa doon, bantayin ninyo ang Moniz Kinara gagamit, Moniz Motora, malakap siya ang tirosidad, magkitanan policeman, itagaan, ipalitan ako o portable radio. Ang city may katagtanan tagsag yun. Ang tanan patrol car, pito o walo wala kabok na double cab na brand new Toyota pickup na si blinker tanan para igabi eh, mag-blinker-blinker siya, bahalag mag-parking lang. Sige lang, mag-uba. Ay, kaso na, ako rin ilis blinker. Dayon, brand new na tanan, usog managan, then naapoy radio base tanan. So, tawag rin sa command center, dua kabog base po sa control command center na to, sa police station. Tawag, naan sila yung password, yung kanang code red, sa ba ng code, sa ba to, kanang emergency na, tanan na yun, tanan muli yun, ano ba? Makadungog yung tanan. Astang portable ang mga kwan, makadungog yung tanan. So, at least maka-advent. Ang uban mga patrol car na agi na CCTV, astang mga motor na CCTV, ang uban mga gamotor na ay body cam. So, kung sige kukod niya, makita, kasi video tanan, makita po dire sa ilaha. So, nag-ahayon itong doon ka-computer ng mga TV, chip nga nagko, nag-aalap po na ko para lagi nga para lagi na putili command center nga ilaha na purely for police work lang yun. Kaya nga mo, Adrik, sophisticated na kayo mo, ako na kayo ba, dagan pa rin sa Samoa, kasado na. O, madagan lang sa Samoa, pag mahuman ng incident, nanay pangitaon, nanay gusto dakpon nga, gusto makita ang identification, na makita, di rin na sa Samoa, sila mo search, di rin sila kadagan mo kayo mong kamera. At isa dito, initial lang, sa ilahalan itong sikinan, asa mo dagan, asa mo plastar, na ginukuray sila, may bawaan nila. Pwede mo kumakaasan, motor, motor patrol, number 5, dito nga, dagan, sakas nga, ikaw ko, diri, sila dito, sila dito. Makikita na rin lang, asang kapagkasira, nas pagganyan. Mga dakpo, no? Salamatan na ito si Chief Kagurin sa iya po mga idea. Gusto po siya, nasa ikaw galing command center. Ako nga, matagaan lang sila grandyo kayo. Sa umang command center mo, yaw-yaw, di po, ganoon ka pulis. Munang tagaan ko na kung radyo talan ang pulisa, tagaan sila kung radyo ang skenan, tagaan ko sila sa skenan bago, tagaan sila motor bago para makagupod sila. So, okay, mobility na magdaga, no? Pero mas dagaan ng skenan, gihatag problema po ko, kay kada simana po krudo. Eh, krudo po kada simana, dako na po kaya po gihatag dito. Bahala na lang, basta. Importante, mayo ang peace and order sa pagadian. So, resisyon nga, o nai mahitabo pa sa makasumbong lang kita yun. 3 minutes, ginukuray kita. Dalira kayo manakban. Then, di magalir. Basta naatay, karon nga taod-taog, almost 1,000 ka CCTV ha? Sa phase 2 na to. Phase 1 ay mga 2 to 300. Karong ulay ay mga 7 o 800 ako tanong to. O, pati kita nga natin. Kaling ulay karon mga mahalo na niya kamera ang kitaod, na ni facial recognition, na ni siya ay mga dome na ni dome, 260, huwag din siyang pagkita ninyo, no? Better or not, nakatabang nagdili, basta naaalag kita yung malili, hindi ka human, nagnay, may tabo, mga daghan kita, kamera, malili. I think makatabang na kasiya. Kasi sa ang pala mo, di ba? Kita na ito, giyon sa, kung sinay tabo. So, pila ka po, kuyog sa mag-hold up ba, mag-musil ba, mag-harn up, whatever. So, again, thank you very much in behalf of the city government, in behalf of the people of Pagadian, to Chief, outgoing Chief of Police, Lieutenant Colonel Kagurin. Ay nakaroon atong i-welcome. Naningin ko nga, atong mga opisyalis, kadaghanan ba, dilit taga Pagadian, mga pasalamatong kayo, tapos si PD Gali, PD Aranyas, taga depitan ko din. So, pasalamat kay bisig di tala tagapagadian, but they do their job nga mura gyud sa tagapagadian. But this time kaning chief of police karon nga atong ipili is more or less may ko nga gina na ko siya welcome home. Kay pati na mo gyud dugay ho lum assign dris pagadian mo assign sa mga dilsol sa layo na siya tawag sa sugay asa siya. Last day the assignment on sa buwangga di siya. So at least kauli lagi charas pagadian kuha na to no eh taga Santo Niño man eh si Police Lieutenant Colonel Lee Eric Humpa. Salamat unta nga taga pagadian jud ton atong chief of police ha. So dikit mo kamay makaduol gid mo ana pod hotel na pod ako lang gihangyo sa atong katawhan nga pagun si suporta gihatag ito sa ni labay nga mga chief hangyo lang ko nga mo boy ato ihatag wala ba pa nga suporta ato ihatag ni Police Lieutenant Lee Eric Humpa. Kay tagapagadian bigyan na no kung di po mo ulawan tagapagadian na di tama kadi mao na no kinalan tapangan na to kay tagapagadian man para masin sao na kini si kasing-kasing tabang may na to kay tagapagadian man siya pero ginahan mo ulawan okay so please help him. Okay, kita tara, tabangan na itong police.
21: So, sami ko, no, ganyan, yung komedya pa mas mayor sami ko nga, insik daw ni, kay Liman. Pero akong tanaw, no, lumad yun ni siya kay taga-Pagadian City man, pero dili ni siya insik. Pero ang nindot lang ani kay taga-Pagadian.
22: Nagpuyo ni, may barangay Santo Niño. Mga igalat, ito na ni silang nagpuyo, dihas barangay Santo Niño. Gali, atong nasairan dahil, ang igsuon pwede ani mga igala, usap po ka taos ng official sa kining DILG sa Buga del Sur. Nakasign sa lungsod sa Dinas. Iksoon po din yung mga higala. Karaan ganyan sila nga taga Pagadian. So, man, at least, nindot mga higala, kaya nabalik siya. Matod pa ni Mayor sa amin ko, nga welcome home.
21: Yeah, wala may laing tao nga mulaban, mutabang sa pagadian, ang taga-pagadian na yun.
22: So, pero, atol mismo sa sense of command, dito na hisayran sa mayor mga higala, kaya nagtuo man ang mayor nga, iya manggong giadliban, gihisgutan, kining highly urbanized.
21: Oh, kay pangandoy mo po na sa chief of police si Kagurin sa una.
22: Ang gani, sa sesyon.
21: Gihisgutan man na niya.
22: Gihisgutan man na niya. Nga mo niya itong pagpangandam sa PNP kung nagaling highly urbanized ang pagadian.
21: Ah, lingyo-lingyo ang mga konsyal. Ano ba, no?
22: Lingyo, ang konsyal. Ubang konsyal, man. Lingyo, man.
21: Marang makurbaan sila. Basig magkasamaan ba?
22: Marang, ang ubang konsyal, man. Idungo, man. Dungo, ang uban. Siyan. Kasisyon, mi daw. Ngayon, dito...
21: Wala yan, isumpay, istorya.
22: Dito, turnover, mga higala. Appeal man sa speech ni Mayor sa amin ko ang highly urbanized.
21: Oh, pangandoy mo gina niya.
22: Mamagina, pangandoy gina niya. Kay, aron usab nga mamahimong mudaghan ang kapulisan diri mismo sa pagadian. Unsab ni pagkaunsa ang mga higala kay nagtuo ang mayor nga pito ka police station ang madungag mga higala. Ay, nisambat mga opisyal sa PNP. Dili mayor, dili pito, kun dili unse.
21: Una na ang baguron nga katukin na opsyon nga class-class siba. O kanang bago bitaw kang mahili urbanize.
22: Sa bago nga mahili urbanize mga higala sa type C nga highly urbanized, ang PNP mga higala, 11 ka police station. Mabutang
21: nga lang mga sakop.
22: Nga na ay mga sakop mga higala sa matag grupo niya, yung matag police station. Wala ilangan. Ito'y babati mga higala. Ang tipik po sa kabahin sa speech ni Pagayan City Mayor Samico na bigit ining highly urbanized mga higala.
2: Ay, that's just na tuhon ng tanong tuhon. In our dreams to become a highly urbanized city. At pag maabot na nga pangandoy na ito, hindi na lang masugay. The next election will decide. The next election will decide. Whoever wins, it's either Palayan or Opinio, or Kainan. Okay? So if we win, Bagadian City will become one of the highly urbanized cities. That I shall guarantee. Okay, pagka highly urbanized na sa Bagadian, automatic ka, nanay city director. Pulpit Garden, po sir, no? Pagkapos sa Bornak, Pulpit Garden, it allowed the unong ka police station.
3: Wait, 7 years.
2: Ang six, plus six? 11 at some.
3: Eleven,
2: the police station that is manned by Lieutenant Colonel.
3: Lieutenant Colonel.
2: Yeah. Ang population police karon Elison Tecnocentros abot na 800 dito, 700 to 800. That will make difference, no? So look what the 800 policemen do to our city. Times 4 ba ka talaga, no? Said 200 then 800 times 4. And the traffic officers, okay, ano man sa major, sa station, major, tapos si captain, tapos si lieutenant, pagkakot. So, officers na daan, pati na gantaghana. Na-imagine ako ang pagkakalian, ay unsay ka police station. May labot din sa main, kanadari ang city director. Pati na po ang referensya. Kundi lang mag-general pa si PD, ana. PD na po ito po. Pero, di pwede na, kayo PD, balik city. So, gusto kita kristal offer, gusto kita musikat na pag-ideal, wala kita lang entertainment. The only way is, nakakuha naman kung nanap yung presidential proclamation. So, the only way to is, go for it, kinalagyan, highly urbanized yung pag-ideal, so that we will be ranking number 34 as the 34th highly urbanized city in the country. Okay? Anyway, ito na lang mag-daong sa government's election. Whatever happens, muna si Peña. And we shall also be alone this day. We shall also have our own representative in the House of Representatives. Para na naanitay sa itong kwarta na ikabala, kasuporta na tayo unsi ka police station niya. O po tayo sa itong hangin. Kung nakita ko ngayon po kasi mga mutama po tayo city, para upang pati ng city, kung gusto mo ako, para ang city, mahuhinan yung usong gamay para sa police. Di ba pwede ang congressman?